0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Mao kini ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala ato kining protektahan, hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadong glutathione, mo man to'y mas dakong protection po sa atay. Oo, kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw, aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs, kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect, ana. Nga nung maingon man ta og side effect, mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imuhang ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo. Pero siraon po niya ang ubang parte sa imuhang panglawas. Muna ang giingon nga side effect niya. Karon mo na nga kinahanglan o naatay mga synthetic drugs, mag-inom taan nga Yaki Herbal Capsule. Aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod, aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon, ana. Ang nakanindot pagyod sa Yaki Herbal Capsule kay doon na siya ay multiple antioxidant properties, mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mauto akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon man ingkan gulayan ni oy. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naakaana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantahon na nimo kada kimbot nimo buntag o duhapon, mangita ka ana mo imong kaonon, gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan ka ng atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas, lami nang maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal dito. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod do sa Yaki Herbal Capsule nga moinom gyud ka og tubig kay mao ka na ang iyang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbutlo ang sa inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulok, kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Uy, yung mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Napakainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. At totoo lang, groggy po si Mami ngayon, ano? Sa sama po ng panahon, mga ka-joiners, nakakahilo po talaga yung napaka-init ng panahon. At dahil sa tawag ng tungkulin ko pong gampanan ng aking trabaho, kaya sama-sama po tayo ngayon. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ato ang mga ka-joiners, kanitibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, kauban nato sa KTLC Dandalandan. O naadiha sa Caraga si Louis Raymond. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa San Isidro, Davao Oriental. Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners nga tanang nagasunod sa 102.3. Layo kayo itong maabot mga ka-joiners, kaya kumusta ka mo sa tanang mga naka-tune in ngayon? Og ingon man ang mga naka-live, kaya naka-live streaming po tayo ngayon. Sa gustong mag-live nga nagapaminaw sa radyo karon, type nyo lang po ang 102.3 Joy FM. Nasa Kinabawan po si Mami ngayon, kaya nasa 102.3 po tayo. Pag nasa Misamis Occidental, nasa 87.7. Pag nasa Davao Oriental, nasa 105.7. Og very soon, sa Cotabato City, ang 105.7. Og ingon man ang umaabot pod nga radyo nato diha sa uban pang mga lugar. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners. Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan.

0: Dear Mommy Joy.
1: Labing isang minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Maayong hapon sa ito ang mga ka-joiners ng mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio. Diha po sa Dipolog City, kauban si Sir Joel Elio. Ayan. Kumusta, kumusta mo diha mga taga-Dipolog? Inaot nga na ang tanan sa maayong panglawas o malipayon ni ining adlawa. Sama sa akong ginaingon para magmalipayon kita mga ka-joiners. Kalimtan na nato kadtong mga nangagi kasi di na nato maibalik eh. Ayaw po nato problemaha ang ugma kay wala may gisaad. Ang importante ang karong adlawa buhi kita og nahimo nato ang gusto nato himuon pero himuon nato nga tama. So inaot pa unta mga ka-joiners nga sa tanang panahon alerto kita, no? Sa ato ang sitwasyon karon, gubot ang Pilipinas, walay maayong panggobyerno. Ayaw na kita katingala kung dako pud og pagkulang ang mga local government unit nato, no? Tungod kay asa man in town sila mohangad nga nagkabuang man ang nasyonal, no? Busa pait gyud ang ato ang kahimtang. Ang ngayon nato nga pangandaman di pud ta makapagtanom kay dinhi sa ato perti pong inita dili mabuhi ang tanom. Og dito pod sa Luzon di gihapon katanom. Ngano, dili man init pero grabe ang lunop. Kung matagad ninyo mga ka-joiners pahirap ng pahirap na po talaga ang mabuhay sa mundong ito. Kaya dapat magmuni-muni na ta kung asa nato i-focus ang atong kaugalingon. Mga ka-joiners, ha? Sa tanan nato nga pwedeng himuon na kaya nato para maluwas nato ang atong kaugalingon, ang ato ang pamilya, mga mahal nato sa kinabuhi. Adto tiya mag-focus. Dili kita musalig sa mga butang nga suntok sa buwan ang katuparan. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Pagawa sa inyong gibati. Bigo ka ba sa pag-ibig? Unsang kalisdanan ang naakakaroon? Dahala. I-type na na o ipadala din sa ato ang live. Hopefully, mabasa nato kana pag sayo-sayo mapadala. Mahatagan yun na o pagtagad kay perting daghana. Pila ka kilometro ang ato ang mga mensahe mga ka-joiners. Mauna permita nagapangayo og pasaylo sa uban nga dili nagyud nato mabasa. Sa kahamubong o sa kaoras nato nga panag-uban pero ginasundan man gihapon na ni Pomelo Joy nga gikan alas 2 ngadto sa alas 3. Sige, padala na sa inyo hang mensahe. Thank you for watching kay Tony Eliseo. Ayon, good afternoon daw, Mami. Good afternoon, Tony. And yun na nga po, ang 99.7 Joy FM Chat Radio sa Dipolog. Kauban na to dito sa Sir Joel Elio. So, baybayan na ninyo mga ka-joiners, ha? Diya sa Dipolog o sa tanang mga lugar nga maabot sa 99.7 Chat Radio. Oo, paminaw ninyo ang tanan nila nga mga programa. Og paminahon po din nyo kaning ato ang programa matag alauna hangtod alas 2 kay nakakonekta sa ilaha po diha. Ijeline na Monson Magbutong, thank you for watching, agbot silat. Oh, and also kay Roveline Mamuntayaw, shout out po from Barangay Conception, Manay. And also, shout out daw sa ako ang ginikanan sa Liloan na tao ka nga Manay Davao Oriental, ang Eliseo family, Alilungan, Masumpad o Glanos family. Lihis pa di ay. Oh, salamat daw, Mami. Joanne, good afternoon, Mami. Shout out po sa Bantayan, Magantaw, Masinaring Lemente family. O shout out ko lang si Nanay Bubay, Adto Katalom. Salamat, Mami. And from Daniel Calixtro, maing hapon Mami Joy, greet kami Adi Kalyungan. Maing hapon sa mga taga Kalyungan, o yun man kay Jonifer Malintad. Maing hapon Mami Joy, pa-shout out ko sa Sitio Bua, San Pedro, Caraga Davao Oriental. Malintad, Magandam, Sumalinab, Avis, Angeles, mga Manglintang Baltazar family, especially ni Bayaw Michael Dinopol. Ayan, and Mariano family. Thank you, Mami, from Metro Cebu. Hexagon Green. Hello, Mami. Pag-greet mga Hexagon ladies na sina Gigi, Annalyn, Grace, Helen, Lai, na happy kaayo basta na ako on air. Oh, na ako on air. Oy, thank you kaayo mga Hexagon na ladies, no? Kuya kaayog pangalan sila Hexagon Green. Alvin Ongkoy, maing hapon mami. Pa-shout out sa akong mga kabarangay San Miguel Caraga watching live sa iyong programa dere sa Puerto Princesa City. Thank you and more power to your program. God be the glory. Jim Jim Pesokan, good afternoon mami. Shout out lang ko dere sa Mati. Happy fiesta daw. Kinsa tong nakadungog diha, adto lang mo dere sa balay kay magpakaon ko. Bisan bulinaw lang ang sudan. Ahaha. And also from Lorena Neritan, mainit na hapon mami Joy. Unsaon naman nato ning panahon, halos wala nay makakaon. Among mga baka o ganding na anay nangamatay. Sa amo ang kanding tungod sa ugana kaayo mga sagbot. Na i-feed na gyud na ninyo, pangitain na gyud na ninyo og makaon. Kay dili na masaligan ang sagbot karon kay patay na dido na sila. Aiza Rendon Gibo watching from Alvar Elementary School po. Naana pud ka sa Alvar isang. And also from Gemma Quizon Vergara, hello Mami Joy. And also Lynn Magadlao Zaspa watching from Bakulin, ER Mutia, good noon mami. Shout out sa ako mga silingan nga naminaw sa radio. Akong request gahapon mami, lakman na play. Oy. Om sulat daw na play yang request. Wala man imo giutro og sulat on sa manto ER. Asli lag sa mana. Good afternoon mami Joy, pag-greet di ay ko dere sa barangay Tumikor ang patuan Maguindanao. Wala pay ulan mami Joy, naglantaw gali mi sa live ni mo samtang naga nangapi. Ay, nangapi, init kaayo ang panahon. Nahala, punasi lang ng imong singot. Mariel Jen Antaw Logroño, maing hapon mami, greet na ako. Happy birthday si Tito Nico Moralizon. Happy birthday Tito Nico. And Cheryl Agustin, greet ko po si Papa, si Doro at si husband ko, Bobong Salazar, na palaging nakikinig sa inyong programa, Mami. Salamat sa pakikinig. And matod po, matod mo. Ayun, matod mo. Pila na ibog ing edad ni mo, AR? Kay ang imuhang mga kantang paborito, murag magulang pamangyod ni nako, no? And also from Esperanza Domangcas Biong, mami pa sa pa-shoutout sa husband kong laging nakasubaybay sa iyo, si Ronnie Dodig, watching from Layog, Pagalungan. And Sherry Ann Bandabon, Badbadon. Ayun, mga si Adyali Adjalbi, Kaligunan Mabandos. Sa una pag-pronounce imhang name. Shout out po Mami Joy from Caraga, Davao Oriental. Lorenz Pawin, afternoon Mami, greet na ko Pawin family, greetings from Morensky Pawin. Tokyo, good afternoon Mami, batiin mo naman sina Miss Wari at Mujib Janjan na nakatambay. Ayan, hello sa inyo. Richie Ricaldi Octavio, shout out Mami from Piquet, Cotabato. Janiel Gonzalez Obligado, good afternoon. Shout out po ako kay Jerome Vino na Pogi na Ringgay. Salamat Mami. And yung Flauta, may hapon Mami Joy watching from Barangay Agriculture Midsayap. Lovely Masanggid, greet ko po ang Purok Kaobi Ono Barangay Taukanga Manay sa mga kapamilya dihang Masanggid, Suiko, Donato, Bangkiling o sa Pastor Diha Pod nga pinakakusgan, Pastor Bimisyo Magbutong. Maura to Mami. Nahala, 20 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Mauka ang mga pipilang naunan na. Taas, taas na kaayo ang ato ang mga mensahe mga ka-joiners. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa dear Mami Joy. Maayong hapon Mami. Tawagalan ko sa pangalang Leone. May asawa na ako Mami. Upat kabuok among mga anak. Ang duha graduate na sa college, ang isa college, o ang bunso nasa senior high. Dugay-dugay na gyud ko nagaplano mami nga magsulat sa imuha. Pero gihuna-huna gyud nako og maayo kung angayan ba. Suportado mi sa mga ginikanan sa ako ang bana. Kay mga negosyante man kini sila. Ang akong bana, tulo sila ka mga magsuon, puro lalaki. Pareho sila mga nakahuman. Pero walay na narbaho sa lain kay gi-employ sila sa ilahang papa. Para maatiman ang ilang negosyo, kay mga tigulang naman sila, o ingon man, makatunan nila kung unsaon pagpadagan sa mga negosyo. Tungod kay panganay ang ako ang bana, siya ang dako-dako ang responsibilidad. Maayo man ang sweldo sa ilaha, libre kami og bugas isa kasako kada bulan, og aduna kami libreng grocery nga worth 2,000 kada bulan. Gawas nga sweldado. Ang among sweldo, tungod kay duha na lang man ang among estudyante, kaya ra kaayo. Kay nagasweldo man ang ako ang bana og 25,000 a month, og maulagi kadto 2,000 grocery og isa kasakong bugas kada bulan. Usahay akong mga anak na estudyante, tunulan sa ilahang lolo og lola, usahay pod ang duha nako ka mga anak nga may mga trabaho na. Muna nga gaan kaayo sa amo ang pagkinabuhi. Wala pod kay problema sa ako ang bana kay nakafocus man siya. Og ako pag wala na ang mga bata tuwa na sa eskwelahan, nangita pod ko og mga pamaagi kung unsaon nga makatabang. Nga wala ko nagapasweldo. Naami joint account sa ako ang bana. Og siya ang nagagunit sa passbook ni ini na naasayang opisina. Dili na ko makita kung pila na ang sulod. Wala man pod ko'y trabaho. Maulaw pod ko makialam sa kung unsa ang naang ako ang bana. Malipay na lang ko nga wala ko'y problema. Tanang panginahanglan na ah, gapuyo ko sa maayo nga balay, naami duha kasakyanan, ang usa sa mga estudyante nako, o ang isa, mao'y ginagamit sa ako ang bana. O naami lakaw, wala gyud may problema. Matag Domingo, off sa ako ang bana, maupod na ang adlaw nga, magpagusto rami kung unsa ang amo ang buhaton. Ilabi na kaya naapay duha ka mga bata nga naasa mo ang poder. Sama sa akong giingon, malipayon ko. Malipayon kami. Walay problema. Hangtod sa kahigayon. Giingnan ko sa ako ang bana nga naado ko na siya'y sorpresa sa ako ah. Giuban ko niya sa tindahan. Nagpalit mi og safe. Dili ko tigpangutana. Tungod kay safe ang iyang gipalit, abin ako para sa opisina. Pero nakurat ko nga dito sa amo ang balay gi-deliver. Mutong giingnan ako siya on sa ano na nato. Wala man tayo mga dokumento nga ngayon itago. Wala man tayo dako nga kwarta. Sige lang. Hangtod nga, siguro mga duha ka semana ang milabay. Sayo siya naguli sa hapon. Pero, mibalik pa siya dito siyang trabaho. Naado ko na siya'y sorpresa sa ako ah. Na-excite pod ko, mami. Idala ko niya sa kwarto kung diin atua ang safe. Pagmatod pa niya kita lang yudo ha. Ang nakabalo aning numero hani. O dito kipakita na ko niya ang o gipakita niya sa ako ang passbook. Nga sa ako ang nadumduman nga joint account na mo. O nakita na ako dito mami nga million-million ang sulod sa passbook. Nga siguro kung wala ko na sayo, mga sobra na 20 katuig. Oo mami, sobra na 20 katuig to. Nga nakaperma ko og joint account. Pero asa man mi mokuha og million-million nga bisan pa og kwintahon katong iyang sweldo kada bulan, bisan og dili bawasan, bisan pa og i-deposit didto tanan. Lili gyud makatunga nga moabot ato nga kantidad. Unya, nagapa-eskwela baya mi. Kay dili man kumpanya ang nagabayad sa ako ang mga estudyante. Yatagan pod mi og responsibilidad sa ako ang mga in-laws. Nga mugasto sa amo ang mga anak. Usahay mo si ipagani siya kung dako ang kinahanglang nga kwarta. Unya makaipon og million-million. Nangurog ko mami. O gitanaw na ko siya gitutukan. Nga buot ipasabot asa kaaning kwarta ha. Igor ako nagtindog o wala ko natandog sa akong gitindogan. Ingon siya ay napagdaghag saba diha. Sulod na nato ni. Basta maokini ang numero. Kay malisod og magkinaunsa ko. Dili ninyo ni maablihan. Dapat makabalog yud ka. Unya na aming notebook.

hinuktok ko. Wala akong nalipay sa million-million na naasa mo ang passbook. Kabalo ko. Kinupit to. Kinawat sa ako ang bana sa iyang mga kinikanan. Sa negosyo nga iyang ginagpunitan. Ang tanang kwarta sa ubang mga negosyo sa iyahan na ginahatag. Ginasalig. Mao nga, nagdudag yod ko nga nagapanghilabot siya og kwarta. Karon mami, tungod kay wala man ako gikalipay ang maong kwarta. Akong giistoryahan ang duha nako ka mga anak nga mga profesional na. Ako silang gipangutana nga kung matag-anan ninyo, kung naay savings ang inyong papa, mga pilagyod ka karon sa 20 katuig butang na nato. Ingon sa mga bata, walay matigob si papa nga dako, ma. Kay ma-short mamanggani ta, diba? Tung pareho pa minang iskwela tanan. Igor ako nagtando-tando. Dili na ako sila masultihan nga adunay million-million nga naa sa passbook sa ilahang amahan. Wala ko nakaantos, mami. Siguro, usa ka bulan ang may labay. Nag-uli na po siya og kwarta sa balay. Alas 11 to siya nag-uli, nga di man nag-uli og alas 11. Inako, milagro na alagi ka. Sa paingong kog bangko mag-deposit. Ibutang sa safe ning kwarta. Gilalimang ka, mga isa ka bulan, na ay 1.3 million. Ipabutang niya sa safe. Og didto na ko nakaagwanta, nagtuwad-tuwad yun kog hilak. Di ko magtago, ana. Imong gikawatan ang imong mga kinikanan. Gitaasan ko niya og boses. Ayaw pagsulti og ang ingon, ana. Nagikawatan na to ang akong kinikanan. Dawatan ning kwarta og itago. Wala gyud ko mudawat. Busa siya ang nag-adto sa safe og iyang isulod ang maong kwarta. Kaya naamay nakasulat nga amount. Hangtod ka nahimo na mong gubot ang maong kwarta. Kaya dili gyud ako gusto, mami, nga maglimbong siya sa iyang mga ginikanan. Nahadlo ko og karma. Nga aming upat ka mga anak. Kami, busa, ako gyud siyang istorya og tarong tugani ko. Giingnan ko niya nga, tama ka, kanang mga kwarta ha, gikan ka na sa kumpanya sa akong ginikanan. Dako kayo ang kwarta, unsaon nila nga tigulang naman sila. Pag-abot ana sa panahon, mga matay na sila. Naapay tulo na ako ka mga igsoon nga mga suwapang. Bahala na og magkinaon sa ang mga property. Ang importante, secured na ta. Kaya naana tayo daghang kwarta. Mutong giinan ako siya, dili maayo ang imong gibuhat. Dili gyud na siya maayo. Pero ang tubag niya kay ngano? Wala man madihado ang mga tigulang. Sa tanang panahon, mukuha sila og kwarta. Ako man gyud na silang ginahatagan. 73 na ang iyang papa. Og 69 ang iyang mama. Pero mga lagsik pa kaayo, kay may mga kwarta man. Maayo ang mga pagkaon, kumpleto ang bitamina,

Regular ang check-up nila sa doktor. Pwera na lang kung muabot na gyud ang panahon. Napapauli-on na sila sa Ginoo. Tan-aw nimo ang ako ang ugangan nga lalaki na sobra si tinta mura lang og naasa sa isinta. Ug ang akong ugangan nga babae murag naala sa 55. Kaya ang ilang trabaho, mag-abroad-abroad na lang. Naabang po sila dagang mga kapamilya sa nagkalain-lain ng mga nasod. Usahay, tag-isa ka simana sa isa ka lugar. Tinuon man hinuon ang giistorya sa ako ang bana nga wala man yun niya gitipid ang iyang mga ginikanan. Sa tanang panahon nga magbiyahe, magpapalit og tiket, kung pila ang kwarta nga ilahang baonon, wala yun na ginabalibaran. Kaya para sa ako ang bana, panahon nila para i-enjoy ang ilahang pinaghirapan, ang ilahang gipundar nga ilahang kayamanan. Maoto mami, makaingon pod ko nga tama pod ang ako ang bana. Pero para kuhaon niya ang kwarta nga walay kalibutan ang iyang mga ginikanan, dili ko kasabot. Munang nagsuwat ko nimo. Kay gusto unta na ako nga isumbong sa iyang mga ginikanan. Pero naguna-una pod ko nga dakong kagubot kini. Kung akong isumbong ilabi na og mulik ngadto sa iyang mga igsuon. Nahadlok pod ko basig may mamahimong hinungdan unya nga mabungkag pod ang among pamilya. Kay unang-una, dili man na ako ilahaman. Pero isip, isa ka asawa. Dili gyud maayo nga limbungan niya ang iyang mga ginikanan. Bisan pa man og maingon siya nga siya ang nagpakapatay-patay na og trabaho sa maong negosyo. Kay nasa 15 na katuig nga gisalig ka na sa iyaha. Fully. Ang tanang nga kabtangan tanang negosyo. Nawalay mahimo ang duha ang iyang mga igsuon. Kundi ang musunod. Kay siya man ang gihatagan og special power of attorney sa iyang mga kinikanan. Mauni ang gusto nako ipangayo og tambag mami. Tama ba? Naisumbong nako siya sa iyang mga kinikanan. Palihog mami tambagi ko. Daghang kaing salamat. Ug dinhi na lang kutob. Ang imong magtatampo, Leonie.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Napapakinggan po tayo sa 99.7 Chat Radio sa Dipolong, kauban nato dito Sir Joel Elio, o 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, 105.7 Joy FM kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, og ang 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. Sa tanan na itong mga ka-joiners nga naka-live karon, sa makausap pa, pahinomduman ko kamo nga panatilihing maging malusog po tayo, subukan ninyo ang mga produkto sa Yaki. Gusto ninyo nga active o healthy ang inyong baby na atay Kidi Yaki Vitamins. Kung naay nagaanto sa inyohang kapamilya sa rayuma o arthritis, naatay Bilongga Gold. Mamaayog yun na siya mga ka-joiners. Kung di nakalakaw, di nakatindog, nang hubag na, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi for 7 days, mamaayog yun na siya. Try lang po ninyo, kanang wala pa nakatry. Kay katong mga nakabalo na, nahimo na yun na nila nga maintenance. Kung gusto ninyo nga protektado ang inyohang kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, naatay Yaki Herbal Capsule. Pero kung naigo na ka og UTI, duha sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi, kung wala mo'y blomea. Pero pag naamoy blomea, okay ang blomea. Pag wala'y blomea, adto ta sa Yaki Herbal Capsule. Og syempre ang ganado capsule, kung gusto ninyong perme mo lagsik, dili mo dali makapoy sa inyong mga trabaho, og sustentado ang paglabing-labing kay misis, naatay ganado capsule. Kompleto po ta sa kape, og ang inyong kinaham nga Yaki liniment oil, dili lang basta-basta ordinaryo nga oil, kundi makaayo pod og mga skin disease, mga katul-katul sa panit mga ka-joiners. Og ingon man ang tanan natong mga ka-joiners nga nagahandom nga makapalit sa ato ang produkto, mapalit ka na sa mga butika o ingon man makapalit usab na sa Shopee. Pwede ninyo i-order kung magtinamad na mo mga ka-joiners. Tuloy-tuloy na po tayo at balikan po natin ang ating letter sender, no? At magandang hapon kay Leonie. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Maraming salamat sa pagtitiwala po ng naipaabot po o ibahagi sa amin ang iyong kasaysayan. Alam mo, kahit na ako nalilito, ikaw na rin mismo ang nagsabi, nagpakahirap dyan ang husband mo at siya yung pinagkatiwalaan ng in-laws mo dahil siya yung may SPA at yun siguro ang dahilan na siya ang pinagkatiwalaan dahil nakita nung mga in-laws.

los mo doon sa dalawa o tatlong kapatid niya na medyo garapal pagdating sa ganon. Pero nakakalungkot lang dahil asawa niyo ang pinagkakatiwalaan, pero tama ho kayo na kulimbat, kinulimbat o talagang ninakaw niya sa mga magulang niya yung perang yon. Tama ka sa 25,000 na salary. Saan ba niya kukunin yung million-million in 20 years, no? Ngayon, ang problema natin dahil gusto mong isumbong, pero alam mo rin na magkakagulo. Magkakagulo ang pamilya. Sinabi mo rin na hindi tinitipid yung mga in-laws mo, ng asawa mo, ibinibigay yung lahat ng gusto. Dahil ito yung pagkakataon na kailangan o dapat lang na i-enjoy nila yung kanilang pinaghirapan. Tama ka, ayo to. O ingoni mo, kung musumbong ka, posibleng mabunggag po ang imuhang pamilya kay dili yun ikalipay sa imuhang bana. Mao nga, lisod ka ayo, no? Una, wala ko kakita sa inyong sitwasyon. Ikaw ang nakakabisado. Kilala mo sila. Alam mo ang movement. Alam mo ang sitwasyon. Ito ang sa akin. Kung ikakagulo lang man ng pamilya at maaaring ikabungkag sa inyohang, sa imuhang sariling pamilya, ang imuhang bana lang mo'y imong istoryahan. Kay wala takabalo kung unsa ang naasahon na una sa imuhang bana. Basin og gitigob na niya, isip savings in case magka-problema ang kumpanya, naa siya'y maisuporta. Siguro, sama sa imong giingon nga lisod ni mo apilan kay ilahaman na o wala kay labot, asawa ka lang man. Tama po na. Mao nga sa ako ang tan-aw. Ang imong bana mo ay imong istoryahon. Istoryahon niya mo sa iyaha ka ng imong gibati, sama sa imong gisulat diri sa ako. Mao ka na ang isulti niya mo sa iya, makonsensya ko, dili na ako madawat, makahadlok, na ay Ginoo nagatan-aw sa ato. Nganong gibuhat mana ni mo? Kay basin og isip gisaligan na asay mga pangandam nga ginahimo para sa kumpanya. Dili gyud ingon nga gikawat niya na asay ginahimo nga mga pangandam. Nga kung magkinaon sa ang kumpanya na asay madukot para maisupport. Inana lang na siya. Pagkatapos, para mapaing na lang nga pasabta ko. Pasabta lang ko para makaginhawa pod ko og maayo. Pasabta ko nga nung gihimo na nimo. Kay usahay mahuna-unaan ako nga isumbong ta ka sa imong mga ginikanan. Unya, ikalipay ka anak nila kung mahibaw anak nila. Para at least makabalo siya nga naa kay panghuna-una nga ingon ana. So kung unsa man ay ang mga plano sa maong kwarta, mapilitan talaga siya nga mo istorya gyud siya sa imuha. So kung ako ang imong pangutan-on, mao ka na ang gusto nako itambag sa imuha. Ayaw pagdali-dali nga magsumbong ka. Kay una, ang imuhang bana mo ay gipadagan sa negosyo. Sama sa akong giingon, wala kakabalo unsa ang mga plans, unsa ang mga future nga nakita niya o gipangandaman niya. Normal sa usa ka nagapadagan og kumpanya nga na ay mga depensa nga imuon. Busa, ang imong bana mo, imong istoryahon. Dili ka magpinataka og sumbong na mamahimong makadaot sa diskarte sa pagpadagan og negosyo sa imong bana. Total, gitago man niya ng kwarta. Total, wala man pod niya gitipid ang mga tag-iya, ang mga ginikanan. So, sa ako ang pangagpas, naapod siya'y maayong mga panghuna-huna sa future sa company. Pareha karong panahona, lisod na kaayo ang negosyo, di ba?
kung wala yun kay savings, nga pwede ka magnegosyo og lain nga mas gikinahanglan sa mga tao tungod kay ang kasalukuyan nga negosyo, dili na kaayo patok, at least na ay magamit, di ba? So, sa mga ingon anak, good. Ang dili maayo kay kung kana nga kwarta, didto niya gipangbabae niya, gisugal niya. Oh, pero ikaw mismo nakabalo o gipahibalo ka niya. So, isip nagapadagan sa kumpanya, wala takabalo kung unsa ang naa sa iyang mga panghuna-una. So, mas maayo na ang imuhang bahana mo ay imong istoryahon bahin sa imuhang mga kabalaka. Kay sigurado gyud ko nga pasabton gyud ka ana niya. Ilabi na kay siya, mora nag-iyaha ang kumpanya. Oo. So, iyaha ng mga pangandam kung unsa mga depensa nga iyang ginapangandaman. Siya lang ang nakabalo ana. So, isip wife, basin di ay hatagan pod kanya og katungod nga makabalo ka. Pero istoryahon lang nimo siya in a nice way. Anang makita nimo nga walay problema, kanang sa mga panahon nga naga-enjoy ka mo, ana. So pag uli ana sa balay, malipayon, dito ka mo, timing ba? Dito ka pwede mo timing. Never ask kung makita nimo nga naay problema. Gisapot, di ba? So ayaw gyud, dapat kabalo gyud ka mo timing. Muna akong matambag nimo. Dili ka magpataka o giyawit sa uban. Ang imuhang bana, kay mo umay gapadagan og negosyo, maoy imong pangutanon. Unya, ang pangutana, ingnon pagyud nimo nga, basig pwede nga makabalo ko kung anong tipig ka og kwarta nga ikon anak kadako. Unya, nakapangalan sa atoa. Dili baka na murag, betrayal sa company, sa imong parents. Sigurado ko na agyod na siya itubag. Leonie ha, mao ka na ang gusto na ko itambag sa imuha kay nangayo man ka og tambag. Oh, very ayo paghimo og critical ka ayo nga mga move nga mamahimong ikasira sa tiwala og sa diskarte sa panginabuhian. Daghan kaayong salamat. Siyam na minuto na lang mga ka-joiners, bago mag-alas dos po ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

55 minutes ang mga ka-joiners makaraan ang ala una ng hapon. Malapit na po tayong matapos. Kumusta po diha sa Davao Oriental? Umuulan ba? Murag na ako'y nakita ang kusog ang hangin o ulan. Basig na ngaging na ni o karon bagyod ni. Basig na ay pwede makatext diha. Labi na diha sa may Pantuyan. No? Kumusta ang mga taga-Pantuyan? Madiaw na dumda kamayo tibungan saan? So mga ka-joiners, wala namang good day oras. Ang gusto na ako lang siguro silipon kaning mga naga-birthday karon September 9. O ingon pa ni Pakita gani hapit sa Gis daw karon. 9 pa in town pakets ang pizza nato karon, no? So atong silipon kung kinsa ang mga naga-birthday karon. Happy birthday kay Ruby Yu. Musta na si Ruby? Ruby. Kumusta na? Og ingon man kay Bobby. Oh, hindi oh. 10 karon, 9 man. 10. Oh, tanawa na imong calendar day. Oo, September 10. Okay, September 10 tama di ay si Pax. So September 10 happy birthday kay Robbie Gyu, Bobby Balilahon sa igad happy birthday. Elvira Madanlo Banabal, happy birthday. Cesar Bilbao, happy birthday. Maundi ay. Happy birthday, Cesar. Maridel Alimbon Kaligunan, happy birthday. O ingon man kay Maridel Mapansa. Oh, Mandaya sa Mindanao. Sa may tinuod pangalan ani. Anjane Kabagnan. Ayun, birthday ni Anjane ngayon. Wars Agimod, happy birthday. O ingon man kay Charlene Mabandos Idnako. Happy birthday. O ingon man kay Jordan Lagungan. Happy birthday. Cecil Gambong. Cecil ba? Oh, and Wanda Tambi. Happy birthday. Dagan ang nag-birthday karon, no? Carl Matukol. Happy birthday. O kay Marilo Bitak Melesio Malu. And Ronilyn Anliban Binaning. Happy birthday. So, mapa na sila ang mga nag-birthday karon mga ka-joiner September 10, 2026 po. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversary yung sineselebrate ngayon at sa tanan ng mga nag-birthday karong adlawa. Happy happy birthday po sa inyo mga ka-joiners. Amping gayud kita kanunay tungod sa sobra sa kainit sa panahon daghang nagadaot gyud karon mga ka-joiners. Oo, si Mami gipilit nako nga liguon ang kalabad sa ulo kay abi ba nako og tungod lang gyud ni sa kainit pero matingala ka bisag unsa kakusog sa aircon gapaningot gihapon timailhan ka na nga dili gyud maayo nga tuang kondisyon karong panahona daghang nagakahol karon bata og batan-on tigulang nagsigig kahol mga ka-joiners gaubo in town busa mag-inom ta permi og tubig ayaw na mo anang mga naagikan sa ref kanang naay ice ayaw inom lang mo og natural nga tubig ayaw na kanang pinabugnaw kay tungod sa kainit sa panahon nya mo inom mo anang pinakabugnaw kaayo dili gyud na maayo sa lawas nato ha pag ambing kita kanunay naglisod man gani ta palit bugas kana pabakang ipang hospital nato mga ka-joiners na pay mga hospital sa gobyerno karon nga diri bagyod makatabang sa atua. Kusog kaayo sila mo anunsyo nga kuan, zero balance. Oo, zero balance pag mag-admit ka, pero dili. Palit lang gihapon ka, bisag dextrose, ikaw pa ang mupalit. Oo, luoy kaayo. Ambot asa ang budget sa gobyerno nga para unta diha. Pero kung paistoryahon, basta na at sila sa microphone, maayo kaayo maistorya nga libre tanan. Mga tambal muuli na apay babaon. Pastilan. Pero pag-abot sa aktual, waya. Nahaladagan kaing salamat sa mga naka-live sa ato akaron. Sa tanan nato mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental. Shukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM o na ang mga nagasunod sa 102.3 dinhi sa North Cotabato o ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur o ingon man ang 99.7 Chat Radio sa Iloilo. Dipolog, sorry God. Kaoban nato dito si Sir Joel Elio.
Sa tanang padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong niya, kay daghang salamat kaayo mga ka-joiners, ipang imbita ninyo sa mga kaila ninyo, mga kapamilya, ang ato ang mga produkto. Kay tataw, klaro gyud kaayo nga makatabang ang ato ang mga produkto. Makalibog na karon kay ang daghan na kaayong mga ginapailang nga product, pero sulayin ninyo ang produkto sa yaki. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat ano man po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga idaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kong motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana na siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kun bad kolesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kun good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mula-la ng makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun doon ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes na paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon o tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay o nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na taging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po brahi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sanga, simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamay na inaayo.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Anga lagi. Okay kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Kanta ka ng kuyot.
9: Pero karoon?
8: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Gidiyaki vitamins yan.
7: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
11: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
9: Tapos po?
11: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
10: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Pinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugong piya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
13: Baby pa po sila, hindi na pailang Kidiyaki vitamins.
14: Masa pa-effect po sila sa Kidiyaki vitamins?
13: Kalaunay na maunod.
7: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Itama po niya mga orasan. Ang oras ganap na nga alas 5:08 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumulong nga Tinig ng Bayan. Adlaong Biyernes na kita, 11 sa bulan na sa September 2026. May nga buntag sa itong mga kaigsuunan diya sa Davao Oriental. Good morning, Pangal Bay, Misamis Occidental, o good morning, probinsya sa Cotabato. Ingon man sa Bukidnon. Good morning, usabi gala sa itong mga kaigsuunan. Sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, andam na ang tanan mga higala para sa paghahatag o igong seguridad sa umaabot ang adlawng Lunes. Ang pizza 14 mga higala, nako, pila katulog na lang, no? Banat na ang atuang mga kandidato mga higala partido para sa pangulahing pangampanya. Ug mga adlawa mga higala, no? Ang last day sa pangampanya sa itong mga kandidato para sa umaabot ng eleksyon. At ang iusap ninyo ang atuang blow-by-blow coverage sa first parliament barm election mga higala sa adlaw nga Lunes, no? Kung diin na grabe andam na tanan na sumala pa mga higala kuyaw ning mga daghang tropa nga gipadala, ha, mugamit pag sophisticated nga mga eroplano, wala eroplano, helicopter di ay, no, napay fighter jet, kuyaw ay dunay T-129 attack helicopter mga higala nga maoy gamiton. Katong MD-520 MG gunship helicopter kini mo ni itong gigamit sa all out war mga higala. Itong MD-520 MG, no? Usa kini ka light attack reconnaissance helicopter nga mugamit usab para sa aerial observation o usab mga higala. Doon na po yung gitawag nila kining Sabra Light Tank Armor Fighting Vehicle. Gamitin po itong APC tank. Kini mga bag-uning mga gamit, no? Katong Atmos truck mounted howitzer mga higala. Mga itong gisulayan dito sa may Datublasin SWAT, no? Kuya o kayo, kung asa gigamit dito sa Russia. Doon na po yung fast attack interdiction na craft missile ang gamitin mga higala sa mobile doon ay naval capability mga higala, no? Para diha kini sigurado ibutang sa katubigan sa Bangsa Moro, especially diha sa Sulu, Tawi-Tawi o sa mga silingan pa mga higala, no? O usab gamiton ang mga CAFGO. Mauni ang first fight mga higala. Ingo nila, first fight daw, Philippine Marines dili. Ay, CAFGO. Mauni, CAFGO mga higala ang unang ginagamit nila. Oo, sa gera. Mga CAFGO, isog kayo na. Kay, siyempre, kaila sila sa mga lugar, no? Sa ilahang area mismo, kay mga taga diha man na mga higala, mga local man na. So, kabalo sila sa terrain, no? Sila kadalasang ginagamit. So, andam na daw ang tanang aerial o ground air o ground asset sa gobyerno mga higala para gamiton sa umaabot ang eleksyon. Ato lang ipanghinaot ang malinawon, ma-exercise at mga kaigsuunang Bangsa Moro ang ilahang rights katungod ang mupili o mubutar sa umaabot ang eleksyon mga higala kay first kini. Kita man nato diri kamot sa Malacañang. Nigamit og tanang mga resources usabang gobyerno mga higala para i-endorso katong ilang mga kandidato. So ato kanang atangan mga higala, atangi ang susunod na kabanata. So atong ipanginaot nga malinawon og gapsay ang umaabot ang eleksyon mga higala sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ayan na ito nga mga nagunang nga mga headlines, mga balita ang ngayon ninyo masayaran sa kinatibukan sa tuwang tulumano nga Tinig ng Bayan.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang mga balita, mga higala, siguridad sa umabot nga barm election. Gihisguta na atol sa PPOC meeting samtang Gobernador Khalid Dimapuro gibarugan nga mamintinarang kalinaw sa Lanao del Norte.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahin o sa road clearing operation sa barangay sa Usami City gisugdan na. Nakapalapad na gisilag pipila ka o nagpadayon ang ilahang pagpalapad sa mga kalsada. Headlines. Maayong balita ka na ha. O gausaba mga higala sa may Usami sa City kung diin. Hala, sunog mga higala dito nga nitabo sa may barangay Dunya Consuelo sa Usami City. Nga kung nga diin duha ka mga batang namatay, padayon nga ang giimbestigahan sa mga otoridad. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala sa mga dunay dating mga miyembro kuno sa NPA ang ni surrenders gobyerno dito sa Tupi sa South Cotabato nakadawat og hinabang gikan sa gobyerno. Headlines. Og sa pika sa bahin atangin ninyo mga higala ang dugang mga pagpangandam para sa umaabot nga Bangsamoro election. Og samtang sa pika sa bahin headlines.

0: Adunay good news may gala tungod kay ang ekonomiya kuno sa Northern Mindanao. Linga kabat nga ito sa 1 trillion. Headlines. Maba. Samtang sa Picas Bayan sa probinsya Usaba sa Cotabato, dungan nga gihimo mahigala sa mga kawani. Sa ginalaing mga opisina sa gobyerno ang duck cover and hold atol sa gipahigayong nationwide simultaneous earthquake drill kagahapong adlaw. Sa mga balita nga nasudno na tangin ninyo mahigala kuno unang flood control cases. Posible daw maresolba karong tuiga sigon sa Sandigang Bayan. Samtang sa pika sa bahin na Taguig City Prosecutor Office, gibasura ang reklamong perjury. Reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte batok kang Madriaga. Si Romualdez sa mga higala magpabilin kuno sa pribadong ospital sumala sa Sandigang Bayan. Hala, special treatment na yun. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:21 na higala ng atong oras. Karon sa detalye sa itong mga naguna mga balita at unahon mga balita nga pang-international. Dito sa nasod sa China mga higala, 25 katawang gikareport ang namatay human nasunog ang usa ka cargo ship sa Eastern China. Aduna sa 24 kalaing tawo nga sakay nga mga foreign o sa foreign flag cargo ship ang naangol og sumala pa nakaangkla ang nasangpit nga cargo ship sa shipyard sa Qingdao dihang nahitabo ang mga sunog. Mingabot og kapin na 3 ka oras ang gihimong pakigabato ka sa mga bumbero bago napalong ang naasoy nga kalayo. Ang Ocean Melody adunay 190 meters nga gitas-on. Usa ka Liberian flag carrier kung diin. Mingabot kini sa Qingdao niadtong Agosto 31. Kung asa gipaubos kini sa maintenance sa EDSER na hitabo ang maong sunog. Nagpaday pang investigasyon na sa mga otoridad para masuta kung sa hinungdan sa maong insidente. Samtang sa pika sa bahin sa Amerika mga higala nagalaong gyapon na si US President Donald Trump nga mahumana ang gera tali sa Estados Unidos o Iran. O guban pa nga gilauman na nga muubos ang presyo sa petroleum produkto sa international market. Posible daw kini may tabo pagkahuman ang panagbangi sa dili matapos nga midterm election karong bulan sa Nobyembre. Dungang pa ni Trump nga bisan wala pa siya nakita nga formal nga kasabutan tali sa Iran og ilang nga nasod posible gihapon musulod sa negosasyon ang duha ka panig para sa pagsulbad sa tensyon kay namduman nga mibalik ang tensyon tali sa Iran og Amerika. Human ang mga insidente sa Strait of Hormuz ang nagingong nga gibabagan sa Iran ang pipila ka mga barko nga nagalawig sa maong dalan o agianan sa mga oil shipment samtang anana sa $96.05 kada bariles ang WTI crude og napod sa $101.70 ang Brent crude og naa sa $107.50 ang OPEC basket sa exchange rate kagahapon adlaw ni bagsak na pod ang piso kontra sa dolyar nga nibunal ngadto sa 62.49 sa mataga dolyar og katugbang kini sa gibanabana nga 6,001.91 na kada barrel sa WTI, 6,554.73 sa Brent crude og nasa 6,717.16 na sa OPEC basket. Gipasugdan ni Trump nga gusto niyang makita ang pagbalik sa normal nga kahimtang sa rehiyon kung mukunhod ng pressure sa global energy.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 higalang ato ang oras. Sa mga balita ng national mga higala, nidangup na sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte aron na babagan o punggan ang tulo ka kaso nga grave threat nga gipasaka batok kadto kaniya sa Department of Justice sa petition for certiorari nga and prohibition nga adunay aplikasyon alang sa temporary restraining order kon TRO gihangyo sa Vice Presidente nga wala ang Vice Presidente o nga iwala ang visa sa maong resolusyon sa DOJ nga nagrekomendar sa pagsaka sa maong kaso batok ngadto kaniya. Buto sab ni Duterte nga iwala ang visa sa resolusyon sa Quezon City Regional Trial Court nga mibasura sa iyang motion to quash lakip na ang warrant of arrest nga gipagawas batok ngadto kaniya. Lakip usab sa iyang gihangyo sa Korte Suprema ang paghunong sa prosecution sa Quezon City Regional Trial Court sa paghimo og bisan unsang aksyon may kalabutan sa maong kaso. Samtang nga gibarugan usab sa Department of Justice nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. lamang kuno ang adunay immunity from suit o exemption sa pag-asangat o kaso samtang anaa sa iyang katungdanan isip Pangulo. Sumala pa ni Justice Secretary Frederick Bida, walay immunity from suit ang Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Alas 5:26 sigala ang atuang oras.

0: Maresolban ako no, sumala pa. Sa Sandigang Bayan, ang unang kasong may kalabigitan sa flood control scandal. Samtang ginadungog ang maong kaso sa Sandigang Bayan, sumala pa na Senate Finance Committee o sa gihimong Senate Finance Committee deliberation alang sa proposed budget sa judiciary para sa tuig 2027. Gipadayag ni Sandigang Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ikong. Posibleng magpagawas kuno og desisyon ng korte kalabot sa conviction o acquittal sa mga akusado. Sumala ni Justice Ikong ang pinakaunang kaso nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ni atong Nobyembre 18, 2025. Paspas kunong ming uswag o kasamtangan ng anaa sa defense stage adiser mag-usa ka tuig. Gihatagan usab ni ini sundon kuno ang provision sa Speedy Trial Act nga gipresentar sa Korte Suprema, adunay dakong posibilidad nga mahuman ang og madesisyonan ang maong kaso adiser human mahuman ang tuig lakip sa mga high profile individual nga naresto og napreso manalambigit sa flood control scandal sila si House Speaker Martin Romualdez oga si Senator Jinggoy Estrada.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Dili ko na makatambong si House kaning House Speaker Martin Romualdez sa gikatagdang hearing. Wa makatambong kini kagapon sa gikatagdang hearing tungod sa medically fit o dili kani medically fit to travel. Base sa pinakabagong medical certification na gipagawa sa iyang doktor sa Cardinal Santos Medical Center, sumala usaba sa Philippine National Police sa Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Gok o Allen Rayco ang mga doktor lamang sa kanhing opisyal ang adunay katungod sa paghatag og kumpletong detalye kabahin na sa iyang kahimtang panglawas kundiin. Ilang opisyal nga gikumpirma nga dili pa siya mamahimong mobiyahe sa kasamtangan gikatagda untang mahimo o gahiring kagahapon September 10 ang Sandigan Bayan 3rd Division aron na desisyonan kung padayon pa ba nga tugutan si Romualdez nga magpabilin ubo sa ospital Resa human siya giya selbihan og warrant of arrest may kalambigitan sa kasong plunder. Kahinumduman usab nga sa korte ang iyahang mga attending physician usab mitambong sa hearing aron na maghatag og katinawan sa opisyal nga report kabahin sa kahimtang ni Romualdez.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pinakaulahing balita nga national mga higala,

0: Nanawagan na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ibutang sa ordinaryong kulungan si kaning House Speaker Martin Romualdez kung ideklarar sa iyang doktor nga fit to detention na kini. Matod pa ni Magalong, dili angay hatagan ng special nga detention facility o amnesty si Romualdez. Maigaya o gikinahanglan pareho lamang ang iyang kahimtang sa kasagarang na sinati sa ubang mga detinado. Sa kasamtangan, naka-confine si Romualdez sa usa ka pribadong ospital sa San Juan City human na siya madakpan ni atong September 7. Pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Sandigan Bayan kung nga diin nalambigit kini sa pangaukaw sa 7.4 bilyon pesong kwarta sa gobyerno kung nga diin kabahayan kini sa flood control project. Nangandam na usab ang PNP General Hospital kung aprobahan sa korte ang pagbalhin kang Romualdez alang sa hospital detention.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.33 sigala, mga balita sa ganunayang parte sa Mindanao atong Siron Tantaod. Muhigop sa tagkapibih, mga piyo sa kita may gala, importante kayo ang pagpangapi sa mataga buntag. Kini, okay ra ba? Okay ra bang mga pinimo?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kaya na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala alas 5.35 na.

0: Baligtagikan diya sa may Colombia Sultan Kudarata province kung adin gipailaw sa dakong masalapad nga pest control operation ang 80 ka mga hektaryang patanuman sa tubo sa may barangay Upper Lumuyon. Isip palakang sa Red Strip Soft Scale Insect on RSSI. Gihimo sa Office of the Provincial Agriculture sa Sultan Kudarat ang naasoy nga joint field operation. Nininga nilabay ang adlaw gamit ang ilang liquid biological control agent. Nagitawag nga Viveria Basiana. Kiniisip intervention sa maong lugar human nga natino ang naaso isip pa agricultural fest. Gigamit usab sa operasyon ang mobile disinfection unit sa Office of the Provincial Veterinarian aron paspas o gahalapad ang matrabaho ni ini sa naasoy nga biological control agent nga naapektuhan nga maong nga mga tanuman sa tubo. Ang naasoy ang insekto sumala pa kini naghimog dakong kadaot o ang maong lakang para maprotektahan ang mga tanom ng mga tubo. Tumungusaban ni ini sa maong operasyon mapunggan ang pagkalat sa peste nga og dili na maapektuhan pa ang uban pang mga pananom sa tubo sa maong lugar.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Dito sa Tacorong City na aresto sa mga otoridad ang usa ka carnapper nga nailang si alias EJ. Kung diin nagipailawam na karon sa og ipaatubang na kini sa korte nga nag-issue warrant of arrest sa bato kaniya may kalambigitan sa paglapa sa Republic Act 10883 kung New Anti-Carnapping Act of 2016. Naaresto kini sa mga tauhan sa Sultan Kudarat Provincial Highway Patrol Group oga apil ang tropa sa Tacoronga City PNP Delta RID 12 oga Police Station 2 sa General Santos City. Kayin duman ang maong suspect mo igitudlo sa mga sunod-sunod nga kaso sa carnapping sa Tacoronga City.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 na higalang atong oras sa pika sa bahay na sa mga pagpanganda musaba sa umaabot ang eleksyon na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Andam na kuno ang tanan, all systems go na. Ang Pulisya, Militar, Commission on Election, na mga teacher o guban pang mga eleksyon para pernalia para gamiton sa umaabot ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung diin sumala pa sa militar nga kung asa mo gamit na sila o gapi ng mga bagong modernong mga kagamitan na pandigma. Apila sa ilahang nga giandam na sa kasamtangan ang mga bag-ong nga mga gamit nga gipalit sa Armed Forces of the Philippines aron na siguruhon nga luwas o gamalinawan ang ipahigayon nga kauna-unahang nga Bangsamoro election. Gipaniguro usaban ni ini nga kung diin luwas nga makabutar ang mga butante sa og makapartisipar sa kauna-unahang Bangsamoro election. Ang Armed Forces of the Philippines kun AFP magpadala na sa ilahang Sabra Light Attack o Sabra Light Tank at mo sa 155 wheeled self-propelled artillery system. At doon na pa ilaing dugang tropang air asset ang ipadala dito sa lalawigan sa Lanao del Sur isip kabahin na sa gipahugot nga seguridad sa umaabot nga eleksyon. Parte kini sa pagpangandam sa Armed Forces of the Philippines sa umaabot ang eleksyon na kung diin pakusgon sa light o pakusgon sa Sabra Light Tank o atmo sa artillery system ang mga armored o fire support asset nga ipuesto dito sa Lanao. Kung diin, nakadeploy na dito ang pulo ka mga batalyon sa Armed Forces of the Philippines. Samtang ang 29th o 30th Infantry Battalion Philippine Army nagabantay usab sa aviation support para sa Black Hawk og T-129 attack helicopter. Aron pakusgon pa ang mobility, surveillance og paspas nga pag-aksyon sa puwersa nga pang-seguridad. Sumala pa sa AFP nga kung diin na magpadala usab sila dugang tropa og kagamitang militar para sa preventive o proactive measure aron masigurong luwas ang katawhan nga mubutar sa umaabot nga

0: niya 2026 parliamentary election sa Bangsang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ngayon pa gayon kini karong September 14 adlaw nga Lunes tuig 2026. Matupag ipahayag kini atol sa Special Provincial Peace and Order Council meeting nga gipangunahan kini ni Provincial Governor Muhammad Khalid Gibransa Dimapuro isip chairperson. Sumala pa sa sika na Mechanized Brigade at doon ay upat ka batalyon nga nakadeploy isip suporta sa brigada. Lakip na ang Task Force Iligan alang sa pagpalig-on sa seguridad sa probinsya o sa mga utlanan ni ini. Mitambong usab sa maong special PPOC meeting ang mga representante sa 103rd o 101st Brigade nga nag-operate sa Lanao del Sur. Tumong sa maong koordinasyon ang pagpalig-on sa security measures, information sharing o joint operation tali sa Armed Forces of the Philippines o EFP, Philippine Army o PNP o Philippine National Police. Uguban usab ang security stakeholders. Ipahayag usab sa sika na Mechanized Brigade nga igo o andam ang ilang mga armored assets o guban pang mga kagamitan nga anaa nakahimutang sa East India area aron suportahan ang seguridad sa maong lugar. Samtang ipasiugda usab ni Governor Khalid ang positibong resulta sa naitabo niadtong September 12 diin mga armadong grupo ang nalambigit sa insidente sa Kulambugan na pabalik matupa sa ilang kampo sa Pikong Lanao del Sur. Matod pa sa gobernadora, dili na angay nga mausab pa ang susamang insidente ilabi na sa boundary sa Pikong Lanao del Sur o Sultan Naga Dimapuro Lanao del Norte. Lakip sa gisugyot nga mga lakang mo ang pagpalig-on sa mga military checkpoint sa boundary aron mas mapugan ang dili otorisadong paglihok sa mga armadong grupo o masiguro ang kalinaw o seguridad sa mga komunidad. Ipahayag usab sa mga security officials nga padayon ilang ginabantayan ang mga kalihukan sa 1/13th Brigade sa MILF isip kabahin sa ilang security monitoring o preventive measures alang sa umaabot ang eleksyon. Sumala pa sa security plan ang JTG magbalantay isip kabahin sa GTF sampilan na ihatagan o misyon ang matod pa nga musuporta sa 1/3 o 1/3 Brigade aron masiguro ang hapsay malinaon matinud-anon o credible o credible nga pagpahigayon sa maong eleksyon sa parliamentary election 2026 sa Lanao del Sur. Sa katapusan, nagkahiusa ang probinsya sa Lanao del Norte, mga mayores, kasundaluhan o kapulisan, uban pang mga security forces para sa hiniusang koordinasyon o kooperasyon aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok lalawigan, labi na sa nagsingabot o nagkadool ng BARM parliamentary election. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Dagang salamat na rin sa sumilinog sa pinakuling update mga katinig gikan diya sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Samtang sa pika sa bahin mga higala,

0: kulang aron na mahatagan og igong demand og gikinahanglan og reserve sa grid alang sa yellow alert. Gideklara usab kung dunay igong operating margins apan o tumong niini nga mahatag ang contingency requirement sa transmission grid. Alas 5:49 na higalang atong oras samtang sa Pikas Bahin Balita gikan dito sa Digo City, Davao del Sur. Napakyas ang duha ka mga dayo human nadakpan kini sa mga otoridad ang kung diin nanguot kini og cellphone sa kasaulugan sa araw ng Digos. Matod pa ni Digos City Chief of Police sa Police Major Norman Iparrague o Iparragire nga ang suspect na ilhanga si alias Par 29 anyos ug alias Juni 25 anyos nga taga Puroca sa East Don Carlos Bukidnon. Nasayran nga mga suspect gidakop sa mga police human naaktuhan kining nangawat og cellphone sa usa ka biktima sa kalingawan sa Lim Street Zone 3 Digos City. Balhog na karon ang maong mga dinakpan sa presuhan o ganasuta nga dunapay laing pang mga cellphone ang na-recover ngadto sa ilahang posisyon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin, dito mahigala sa Davao City, dakpan ang usa ka 23 anyos nga lalaking human na miingog, miatake o gagamit ang atsa. Bato ka sa usa ka enforcer sa Davao Transport and Traffic Management Unit sa Bunawan, Davao City ni atong nilabayng adlaw nga Miyerkules. Gikatahong nitabong insidente human na gipahunong sa miyembro sa CTTMO enforcer ang suspect tungod sa paglabag sa dalan sa dili tukmang lugar og andam unta nga hatagan og citation ticket apan kalit lamang giingog misulay og atsang suspect sa maong enforcer. Luwas nga nakalikay ang maong enforcer sa pag-atake sa maong suspect nga si alias Janjan. Sa tabang usaba sa mga tao sa lugar na kontrol kinig na sikop sa karon nagiatubang sa suspect ang kasong direct assault og resistance and disobedience to a person in authority. Gipahinumduman usaba sa CTTMO ang publiko tumanon sa kanunay ang balaod trapiko og respetuhon ng mga traffic enforcer nga nagapatuman sa ilahang katungdanan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:52 na higalang atong oras. Dugang mga balita, mga impormasyon na mga itunol kaninyo sa pagpadayon sa atong tulumanon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Asa namin in taoning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang samang yung sekreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marubi na mga kukala ko kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
4: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala alas 5. 54 na padayon sa pagkatod sa mga balita-balita gikan na sa balita higala gikan sa Kidapawan City kung diin usa ka lalaki ang naaresto sa gipahigayong search sa warrant operation sa may barangay Singaw, Kidapawan City, alauna 35 ang takna sa kadlawon kagahapon kung diin ang maong lalaki nga si alias sa Larco, 30 anyos, nakuha na kini og shabu nga nagkantidad og 71,500 pesos. Gikasa sa Kidapawan City PNP ang operasyon human nagpagawas og search warrant ang korte may kalambigitan sa pagpayuhot nini sa illegal nga droga. Balita gikan sa People Ba area ihatod usab ni kaubang June Villasoto, Tinig 11 June.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Naibalik na sa kani-kanilang mga magulang ang tatlong kabataan na diniklara ang missing persons nitong mga nagdaang araw sa bayan ng Aliosan, Cotabato. Ayon nga dito sa Aliosan PNP, natuntun ng mga barangay officials na mula sa ilang mga barangay ng Aliosan ang kanilang kinaruroonan at dito lang naman pala sila sa barangay Bagulibas sa nasabing bayan. At agad na isinagawa ang koordinasyon at pakikipag-usap upang ma-turn over sila sa kani-kanilang mga pamilya. Matatandaan na ilang araw ding nangamba ang buong Aliosan nang nawala itong sina John Mark Alamar, Jeannie Rose Buendia at Michelle Casalmer na nagkasundo na lumayas at umalis sa kani-kanilang mga tahanan. At agad naman itong ipinablatter sa PNP ng kanilang mga pamilya at ipinagpanawagan sa social media. Nitong ang kahapon, ayon kay Barangay San Mateo Aliosan, punong Barangay Ken Cabanting, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Barangay Tumado, Barangay San Mateo at Barangay Bagulibas, ay matagumpay na naibalik ang mga kabataan ito sa kanilang mga magulang. Panawagan ni Kapitan Cabanting sa mga pamilya ng nasabing mga kabataan na huwag na munang sisihin, pagalitan o ano pa mga klase ng punishment ang ibigay sa mga kabataan ito bagkus ay ipagpasalamat na lamang ang kanilang pagkakatagpo. Matatandaan na itong sina Alamar, Buendia at Casalmer ay sa hindi pa malamang daylan ay nag-usap-usap di umano at nagkasundong lumayas ng sabay-sabay. Marami pang mga sirkumstansya ang nangyari dahil di umano'y natuntun o nagkaroon ng tracing ang mga ito na nasa Davao City sila. Mayroon namang nagsabing nasa Kidapawan at may mga videos pa na kung saan ay nakita itong mga kabataan ito na nasa isang resto o sa isang inuman at nakaupo at magkasabay na sa kani-kanilang mga gawain. So panawagan na lamang ng ating mga otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga kabataan at gabayan upang hindi na nga maulit ang kahalintulad na insidente. Samantala, dito naman sa special geographic area ay tuloy-tuloy pa rin ang mga preparasyon para sa gaganaping Bangsamoro parliamentary election. Ang militar, PNP at iba pang mga stakeholders sa paumuno ng COMELEC na siyang magsisilbing lead agency ng BPE ay nagpahayag na ng kani-kanilang kahandaan para nga isagawa itong political exercise ngayong darating na Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre, kung saan 13 mga barangay mula dito sa na dating sakop ng Midsayab na bumuo ng Kadayangan at Nabalawag municipalities ang lalahok. Lalahok din ang 12 mga barangay na bumuo ng munisipyo ng Pahamudin na dating sakop ng bayan ng Pigkawayan. All in all ay wala pa naman tayong naiulat na anumang election related vibe at dahil ito nga ay pagkakataon na para sa mga Bangsamoro nating mga kapatid na makapaghalal ng kanilang kauna-unang members of parliament at kanilang mga party list representatives. So ang mga DepEd personnel ang siyang i-deploy pa rin at magsisilbing Board of Election Tellers sa dasabing political exercise na lalahukan ng mga bayan mula dito sa P. Palma area at nasakop ng Special Geographic Area ng BAR. Yan ang pinakalatest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagula.
0: Samtang sa pika sa bayan nalakbitan nato ang report gikan sa 87.7 Joy FM Panggalbi Misamis Occidental pinagi sa tungkabang si Renzo Malino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Gipahigayon kagahapong adlaw sa mga 8 sa buntag kapin kung kulang ang usa ka road clearing operation dito sa barangay Tinago sakop sa Dakbayan sa Osamis gikan kini gipegan sa may GG Mall paingon ngadto sa interior og sintrong bahin sa barangay. Ato sa operasyon, daghang mga motorsiklo ang natagaan og tiket tungod sa nagkanlaing paglapas o mga violation niini. Ipangtangtang usab ang mga atok, mga trapal o ubang pang istrukturang milapas ngadto sa pampublikong dalan. Nanguna sa operasyon si Barangay Captain Ricky Fuentes, kaabad ang mga representante gikan sa DILG, PNP, LTO, BFP o CTMS o SWIMO o ang City Engineering Office. Samtang gisuportan usab kining maong kalihukan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, ang pipila ka mga tagdumala sa mga establishmento misaad usab nga sila mismo ang mutangtang sa ilang mga obstruction sa ilang lugar. Mobalik ang mga otoridad aron susihon kun natuman ba kini. Matupa na DILG Osamis, matupa sinugdanan pa lamang kini og sunod nga bisitahan ang ubang mga barangay sa syudad. Tumong sa operasyon nga tangtangon ang ilang mga illegal nga mga istruktura, construction materials, sakyanan, illegal nga pagparada o guban pang sagabal aron mahimong hapsay o luwas ang mga dalan nga agian. Ilabi na sa mga emergency vehicle. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na katigong oras sa unang bayan sa Tulumanong. Tinig ng Bayan, musunod ng primetime edition. Uban si Tinig 2 sa Karomi Ilospa. Ingunban Tinig 40, Ruby Padilla Season. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. May buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
10: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sa serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
12: Ngano di ay pre?
11: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
12: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
11: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
12: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
11: Ganado capsule pre.
12: Sige pre, adto nako kay mopalit na kog ganado capsule pre.
11: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
13: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
14: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko mga wak-uwat ka ng pangkupi na wala ko siya.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
15: Isaayos ang ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Ayon po tayo mga katinig, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan mga katinig. Thanks God, it's Friday. Adlaw nga Biyernes mga katinig, pitsa 11 sa bulan sa Setyembre. Mayon muntag dahil diya sa ito ang masugid nga nagasunod sa ito. Si pangalan niya? Daniel Calextro, diya sa Kalyungan sa may Karaga. Na-late naman gudog sulod itong iyahang message sa itong niaging pagsibya na ito kahapong adlawa. Mga katinig, ingon ni Subsidory Samungawing, maayong muntag sa inyo ang tanong niya. Sa ito ang mga tigpaminaw, formal na nga nag-test broadcast kini nga ito ang sister station 105.7 diha sa Katiil. Sa Davao Oriental gihapon kini mga katinig. And of course, ato ang mga tigpaminaw sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Mayong buntag sa inyong tanan. Madayaw na timprano kamayo tibo. Mga katinig nga itong tigpaminaw po, diya sa ito ang 87.7 Joy FM Pangil Bay. Mayong buntag diya sa kay Kapitan Don De Fiel sa Barangay Huyuhoy, diya sa gitawag na og Ascenso Global Garden. Mga katinig, ang mayor po diya sa Tanggob og mga kamayoran sa tibuok probinsya sa Lanao del Sur og Lanao del Norte and of course Misamis sa Occidental. Mga katinig sa itong mga tigpaminaw, lari sa tibuok mga munisipyo sa Bukidnon nga karong adlawa dako kaayo ang event ang mga mahitabo diha sa munisipyo sa Impasugong. Galanog-lanog mga katinig ang 102.3 diha sa munisipyo sa Impasugong kung asa nag-celebrate sila sa ilang foundation anniversary. Happy foundation anniversary kay Mayor May Okinlay ug sa tanang mga taga Impasugong. Mga katinig, ang mga kabayo sa tibuok Pilipinas padulong karon didto sa munisipyo sa Impasugong aron motambong ni aning National Horse Show and Competition atul sa ilahang selebrasyon Foundation Day sa munisipyo sa Impasugong. Og mga katinig, next week ang kuan na po ng Sultan Kudarat na po diha kang Gobernador Tukaw Mastura, diha na po mga ito ang mga kabayo sa tibuok Pilipinas para pagtambong yaning second Tukaw Mastura National Horse Show and Competition. Maayong buntag, 40.
1: Good morning!
0: Kumusta, Lola?
1: Kaubang dos.
0: Congrats, Lola!
1: Lola Del, tara sosi!
0: Hi! Lola na po for the third time around.
1: Yes. Maura ginay ato ang indolensya sa kalibutan, kaubang dos. No? Speaking of kabayo, ready na ang imuhang mga entry?
0: Okay, mura og kuan kabayo ready na pero ang rider dili pa.
1: Nag-program pang wagi, rider.
0: Wagi practice in town. But anyway, kuan akong hisgutan na kining mga panghitabo ato sa hisgutan dai. Kining mga panghitabo sa national kay murag ubay-ubay ang mga nahitabo,
1: yes.
0: No?
1: Yes.
0: So una do siyempre, kining gitawag nila og amicus curiae sa Senate impeachment, adunay yes. Mga retired Supreme Court justices or Chief Justice, duha ka Chief Justice, retired actually, ang giimbita yes. Para sa usa ka oral argument aron matabangan na kining Senado sa pagdesisyon kung
1: pila ba yung numero?
0: Pila ba?
1: 16 ba?
0: Kaya nagingon ng Constitution, 16 yun.
1: Or 2/3? Sa kung kinsa lang tong within the coercive power sa Senado?
0: So, kini si retired Chief Justice Artemio Panganiban, si retired Chief Justice Renato Puno,
1: yes.
0: Si kinsa pa? Si Concon, dating Concon na delegate, constitutional commissioner o retired justice pod ni si Adolf Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide nga mo'y nag-preside ni sa impeachment bato kay Vice President, President, I mean, sorry, Erap Estrada yes. Itong year 2000. So, karong September 16, expect na to sila. Magtigi sila diya sa impeachment court kay ilang ipahayag ang ilang kanya-kanya nga mga opinion. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pagka September 23, ang mga senador mismo, no, magpahayag po, magtigi po sila sa ilang opinion o desisyonan nila. Kung unsa bagayo da ang
1: kilabagyo numero.
0: Kilabagyo numero. So, ato nang atangan. Ang pangutana karon na kaubang 40. Duha ka kayetano ang
1: yes, tuwa na.
0: Nilupad na.
1: Nilupad na. Plus ang mag-ina. Siyempre, isa lang counted as one si Loren. Mm. Pero siyempre, kauban ang iyahang kongresista nga anak.
0: Mabalik pa ka to in time for the voting?
1: Puro managsakit. Speaking of sakit, dating speaker Romualdez, nagsakit po, kaubang dos, no?
0: Nasa sa hospital bed, kay galikay siya sa chair,
1: nga
0: sa electric chair.
1: Nga nung mani sila, si GMA po sa una nagsakit, naapoy neck, on sa tawag, basta gani, mapangkasuhan na, daghan ang nagsakit, kaubang dos, mas...
0: Wow. Halin daw kayo mga wheelchair karon.
1: Mao.
0: Samot na og mapailan na tayo ng kaso.
1: Samot na og madesisyonan.
0: Mm. Aha. Og isa pod ka recent development although dili gihapon na isa ka adlaw. Aduna gi-appoint si VP Sara Duterte nga iyang tigpamaba si Paolo Panelo. Abogado kini. Anak kini ni Sal Panelo nga abogado isab ni presidente kani presidente Duterte. Mga katinig, daghan ang natingala kay nagatuwang
1: ni Balhin
0: ang
1: loyalty ni Sal Panelo.
0: Si Sal Panelo siguro ni Balhin iyang loyalty.
1: Pero karaan ba ning Duterte o
0: karaan na nga Duterte? Oo, kay namdum ni mo chief legal counsel ni Duterte. Nag-spokesperson po ni Duterte for a while, pero pagsulod ni Attorney Harry Roque, nahimo na siyang chief legal counsel.
1: Si Harry naman ang nahimong spokes.
0: Mm-hmm.
1: Daghang makakugang, apil na ang acquittal sa pito ka kaso ni Lola, ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos, kaubang dos. No?
0: Mm.
1: So, murag grabe ang rigudon karon sa nasud Pilipinas.
0: Mhm. Klaro kay dire ang interes sa mga Marcoses of course.
1: Yes, kanya-kanya ra gyud ni matud pa sa uban. Nganong ang unang desisyon sa korte is kuan kanang guilty. Karon biglang bawi.
0: Biglang
1: no?
0: Bawi. Mhm.
1: Supreme Court. So ang lisod ani dos kung appeal ang image sa Supreme Court. Nga matarnish, no? Mawad-an og salig og kanang musamot ang kawala sa tawag natong trust no?
0: sa
1: mga tao sa laing nasod.
0: Especially nga ang vice presidente mismo nag-ingon ula sa atong salig. Justice system yes. Og sa atong mga kapulisan.
1: So unta ko ani kanang high time to prove nga naapagiusa ka haligi sa ato ang sistema sa gobyerno nga nagabarog nga infallible, dili mapalit.
0: Mm-hmm.
1: Kay kung puro na tanan gianay ka ubang dos, murag walay ma-expect ang ato ang naguol ko.
0: Bulok na kayo. Ganihan,
1: bago akong apo, na ako'y bagong apo. Asa naman ni Padulong? Unsa nga klase ang ilahang...
0: Pintahan na daan ang utang sa imong apo dito sa World Bank.
1: Masigni na kayang bayran, no? Hangtod sa kaapo sa tuhan sa tuhod o sa kaminking.
0: Kaya na, ang sakit, no? Kaya bisan ang ato ang mga bata nga napa sa sulod sa sabakan sa ilahang mga inahan, yes. Pag-uwas nila. Doon na sila ibahin nga utang.
1: Unos aka makalingkawas ang nasud Pilipinas ani no not unless usa ka national consciousness nga mutay og yun kaubang dos no mabag-o ang Pilipinas susama sa nahitabo sa Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung
0: sometimes mga hopeless sa kayo but sayo pod nga mawad ang taog paglaom.
1: Yes.
0: Kay the more nga mawad ang tagpaglaom but pasabot tawa. Pasagdan na lang nato, nato mahimong
1: wala. Dawaton na lang nato.
0: Oh, wala tayong pakialam.
1: Di na gyud ta maning kamot.
0: Luoy kayo ang ano future sa mga ano. Yes. Sa atong nasod ug sa mga kabataan. Og aduna po ano maliban naning kay ano kinsa ni kining duha ka mga kayitano aduna pagyoy mga hungihong nga sunod na kuno sa ICC interview kining si Attorney Cristina Conte og matod niya Bongo is next in line sa ICC og ganun ay mga predictions nga unsa ka ang posibleng himuon ni Bongo ang ginaingon sa pipila. Bongo, dili siya mo pareha kay Bato nga magtago siya but he will cooperate with the government. So most probably kung mahitabo ni si Bongo will be ipadala na po dito sa ICC but naapa sila isa kakauban nga apil gihapon accomplice gihapon aning kaso ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagatago-tago pa si Senator sa pangalan niya, Bato de la Rosa o matod pa sa DILG nga si John Vicri Mulya. Kabalo na kanong sila kung asa ang nahamutangan ni Bongo. Apan dili nila pwede dakpon na kay mag-involve siya o body bags. Bot pa sa bot na ay mga mamatay kung ipugos sila nga dakpon si
1: Bato.
0: Og aduna kuno ni negotiation nga rekahitabo with kining mga dagko og powerful nga mga tawo nga nagatago kay
1: kay Ronald De La Rosa alias Bato.
0: Ang pangutana sa kung ikaw gobyerno mag-negotiate dai kani. But of course wa ta kabalo kung if it is for the interest of saving life then so be it. But murag ulaw kayo sampalong ni sa gobyerno nga kabalo na sila kung asa si Bato yet, de la Rosa yet di nila ma-implement ang balaod nga dakpon siya.
1: There is an admission nga lisod yun nila dakpon. So
0: ang pangutana, na pa ba mas powerful nga agency than the government?
1: Yes, nga naa na tanang instrumentalidad sa iya ha. No, naa ang tanang klase sa intelligence si IDG, naa ang NBI, no, naa ang military intelligence group, tanan na, naa sa iya ha. Yet may admission nga dili kaya unsa gyud ay kadaghan ang armaments ni Senator Bato, luwas ni ana, he is clothed with the authority being an elected senator. Yet lisod dakpon. So fugitive yun ang iyang status kung ing ana kaubang Romy.
0: Tapos ingana nagid ko inutil. Yes. Ang ato ang gobyerno nga dili niya mapatuman ang iyang kaugalingon nga balaod.
1: Gani.
0: Maraog something is really very very very wrong.
1: Unya ang uban moadto laglaing nasod sa France sa dili madakop despite nga nay Interpol.
0: Mao. I mean not necessarily be against Bato as a person pero kining ginahimo kining pagkainutil sa gobyerno ang ato ang gina-stress dire kay kung ingon ana ang ato ang gobyerno mahimo ni siya nga president so that other people sa sunod mga powerful magtago-tago lang actually giunhan ni Ping Lacson during the time nga aduna siya warrant of arrest though lahi siguro ang konteksto during that time but nagtago gihapon si Ping Lacson and adunay commonality si Ping Lacson og kining si Bato de la Rosa pareho sila nga pareho sila nga PMAer no og
1: nabilong sa elite
0: pareho silang himong senador.
1: Yes. Ug para bang nagaset og precedence ug kana bang sumbanan karon kung dili gyud madakop ka ubang dos ug ang uban pag adto na lang og laing nasod panahon nga naa nay upcoming nga mga kaso mura bag it's a way of saying nga who will stop corrupting. Kinsa may muhunong daw og pangurakot bi kung mabutang na sa taas nga posisyon kung ing ana nga wa may klarong madakpan og wa may klarong pagtaral kung naa may mataral nga nay desisyon abtan og pila ka tuig kay former first lady murag 42 ka tuig kung wa ako masayop ma-revert man ang
0: desisyon.
1: So those in power
0: depende
1: are,
0: kung kisa na sa power.
1: Sa Japan, kaubang Rumi, di yud ana.
0: Ang sa Japan, mangod, ang mga tao dito, ang ilang kultura, diligan sila maghulat nga pailan sila og kaso
1: sila na mismo.
0: Kanang sana, stupidity na crime kay...
1: crime nga, stupidity.
0: Crime against, si tawagan na na, kanang mga heinous crime ba? Nga ano.
1: Unya so, ulaw kayo kaubang Romy, kaubang dos, kay ang mga tawo nga naminaw nakabalo na ay mag-ingana sad ana pero kana bang ingon na lang what are they in power for, no? So mura bag basta na igahom ang makaipsot na balawa balaod sa lawa-lawa ug dagko lusot
0: balaod sa lawa-lawa
1: gagmayng insekto dako.
0: Pero so, dagko
1: lagko ipsot o kabaw ipsot. Mabungkag man niya ang balaod.
0: But anyway, kinimanggong balaod sa Pilipinas, dapat unta ni i-implement bisag asa man ka sa tibuok kalibutan, dapat i-implement equally among all people.
1: Kay para na irespeto ug na ay kahadlok. Pero anong mahadlok bang ka kung inigdaog da ini mo o labi nagnaakay kapit lutsan raman da ini mo bisan pa og ang tan-aw na di public opinion nag-dictate na nga nagit sad-an yun na siya.
0: So, sa Japan ang mga hapon nagaharakiri but pasabot nag-suicide no? Nagpakamatay sila kung maulawan ang ilahang pangalan. Diri sa Pilipinas sa mag-suicide sila, magpakamatay sila para lang tipigan ang ilahang mga kinawat o ang ilahang mga bao.
1: Yes. May usa nga nagpakamatay ka ubang Romy. I don't know kung unsa po yung mga incidents behind si former Angelo Kanhing General Angelo Reyes, no?
0: Napo yung katong babae nga na-involved sa ano, yung pangalan na mention dere sa flood control scam.
1: Si DPWH.
0: Oo. Kinumdum ka sa pangalan? Anyway. Lahi po to ang iyang kaso. But si Angelo Reyes ang tudkaroon, maraog kuan man, kanang punta kasayod,
1: maraog
0: iwaga pa man yapon ang iyang kamatayon. Kaya wala po to gisubject sa public viewing.
1: Correct.
0: Ang iyang patay lawas, busa nga, kung tinood man nga patay siya, hindi rin makatandog ang iyang kalag. But adunay, mga hungihong, adunay mga istorya nga wala kuno gyud siya namatay.
1: Kaning dakong top ranking official also sa DPWH nga involved sa flood control nga dito sa Bagyo na hitabo, naapoy mga hulohungihong kaubang dos nga kung tinuod gyud nganong dili po daw full viewing basin daw og gi-ilisa na lang ang nawong tuwa sa laing nasod, no? We cannot stop people from speculating tungod lagi kay
0: wala man gipakita
1: unya grabe man ang yana sila ang Pinoy, no? With due respect usahay sakit pero ano sila grabe ang Pinoy makamanipulate bisag nawong kayan ang bag-uhon para lang mulusot basta korupsyon ang isgutan. So the sad thing about sa ato ang ginaagian karon, no, isip nasod nga wala pa wake up call hangtod karon.
0: Wala pa wake up call. So, ato silang...
1: sige lang wake up. Papay call.
0: Ato silang pukawon na pinagi sa pag-inom o Kopiyaki 3-in-1 na simulan ang araw ng may sigla. Kopiyaki 3-in-1, masarap, mabango at swak sa bawat higupa. Ato sa taga-ano higayon, kaya itong pipila ka mga pahinomdom 40, mabalik kita rin pag humaniani.
2: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na po siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn skin, sir. Yung nag-inom ko ng herbal and capsule, yaki. Kasi mayroon ako, UTI. Tapos nawala agad ako, ha-plus ako, likot ko, yaki herbal oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahula sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Og ginapanin kamutan sa atong kaubanan nga mga contact si Attorney Carlos Isagani Sarate katungod kay aduna pud sila monitoring aduna sila murag alliance nga gitukod para sa pagmonitor sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga election. Gahapon 40 nakahinabi nato si Samira Gutok og nag-commit pud siya nga siya ang mutabang siya pag-monitor o pag-report from time to time sa mga katikaran diha sa Lanao del Sur. Kaya magtuyok-tuyok po ito siya. Now, mga katinig, atong paningkamutan po nga makontak ang mga kwerpo sa kapulisan, mga opisyal, dari sa probinsya sa Maguindanao. Kaya,
1: ma-assess ang sitwasyon. 3 days more.
0: 3 days more, yeah.
1: Yeah.
0: Last day sa campaign ugma, di ba? Tam ugma bang last day sa campaign? Yeah. Sabado. Pagka-Domingo, yes. Rest day. And then pagkalunis sa election na gayon. Pero pitsa 12 ugmang adlawa i-deploy da ang mga voting machines no diha sa mga presinto og at ang tawag nila niyan ni magkaroon ng final testing and sealing. Testingan pag usab kining maong mga voting machines but pasabot na testingan na kini initially but kinahanglan din testingan pag-abot sa mga area mismo tungod kay tanawon kung wala ba epekto ang lahi-lahi nga klema dali sa mga machine pagkahuman silyuhan ni pagkahuman ni silyuhan aduna na gi-assign diha nga mga pulisan nga magbantay ni ana ugmang adlawa hangtod Domingo ug hangtod na sa election.
1: So we presume nga niabot na ang mga voting machine kaubang dos.
0: Naan na sa ingon ni Attorney Ray Sumalipaw gahapon atong isa ka adlaw nga naan na sa different hubs. Wala na pud niya gi-identify unsa katong asa tong mga hubs nila ready for distribution. We would like to understand nga siguro kini mga hubs strategically located siya para pag-distribute na ugmang adlawa dili siya lisod mura og strategic in a sense nga duol siya
1: murag sentralisado siguro.
0: So kanang ato
1: ang atong atangan ugma labi na ang sitwasyon sa kahusay ug kalinaw.
0: Sige. Ang ato po mga kaubanan, actually na, nag-deploy na ang ato mga kauban sa Lanao del Sur.
1: Yes, oga, syempre pa. Nagkadaiyang mga alliances ang nabuo, no? Gikan sa mga concerned citizens. Dili lang. Nagikan sa Maguindanao area o sa Barm area, kung dili apil na ang mga non-government organizations nga naay concern ni aning mahitabong eleksyon sa Barm, no? Ang nibuo usab usana ni ana ang ato ang hopeful kita nga atong makahinabi si Attorney Carlos Caloy Isagani Sarate aron usab masayran kung unsa ang ilang grupo nga nabuo ug unsay mekanismo sa ilahang pag-monitor ug pag-assist sa mga legalidad ug uban pang problema nga ma-encounter panahon sa pinilian, no?
0: Kaubang 40 og aduna pud kitay self-interest kay kung unsa ang pwede na itong mahimong coordination in line dari sa ito ang full-blown blow-by-blow coverage sa BARM.
1: Yes, nasaira na ito na nag-coordinate na po sa ilaha, even ang mga foreign organizations nga interested. So, we hope nga we will get our acts together gikan sa pag-monitor nila, pag-report nato, ug siyempre pag-assist kung dunay mga kalisdanan sa mga butante.
0: Okay, usan nato isa lang si Attorney Kaluya Sarate. 28 minutos na milabay sa takna sa alasays o katong mga ginikanan nga nagaandam sa ilahang mga anak para mo adto sa ilang mga tulunghaan ay inyong kalimti, no? Para masigla at aktibong bata kidiya ki vitamins sa na may chlorella kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Kidiya ki vitamins ang imong apo, ano?
1: Yes.
0: 40. Siguro nga magkidiyaki gid na.
1: Para laging mulat, laging dilat. Siyempre, sa mga mag-monitor o gusto mapaminawan gayod ang resulta sa BARM election, coffee-yaki.
0: Aha. Tapos, of course, siyempre, tinig ng bayan kay mag 24 oras ni si ano.
1: Kinahanglan niyo makauban. Kinahanglan magkape gid ta ana.
0: Ah, kape.
1: 7-in-1 ako ah. kung out of stock, makulangan, pwede na lang po katong 5-in-1.
0: Ah, okay. Si manager, tagaan mo na niya siguro direct supply.
1: Kay kabalo siyang dili ni dapat mga tulog, di ni ma-off-air.
0: So, atangin ninyo mga katinig sa adlaw nga Lunes. Sayo pa sa buntag, magsuri-suri ng uban na itong mga kaubanan diya sa Lanao Provinces ug sa Maguindanao Provinces, including ang SGA or kining Special Geographic Area.
1: Yes. So, sa dilit madugay, ato ng makahinabi ang mga importanteng personahe nga dunay dakong katungdanan sa umaabot nga eleksyon sa BARM.
0: Nansa linya ang imuhang paboritong abogado?
1: Yes, good morning Attorney Kaloy Sarate. Good morning, sir.
7: May buntag, Ruby. May buntag po kay Romeo sa atong mga tigpaminaw. Good morning.
1: Good morning. Attorney, short notice ni, pero sa dihang nagkahimamat kita, nahibawaan na ito nga adunay ginamugna nga alyansa para mutabang sa, dili, mutabang, para mo assist sa eleksyon sa BARM karong Lunes na kini, Pizza 14. Pwedeng maka-update ni ani, Attorney Kaloy?
7: Well, tama ka, Ruby, kuan siya marag Independent Observers Mission. So, ang pangalan sa consortium ini ang Katungod Bangsamoro. Consortium ni siya sa mainly Mindanao base pero naapoy Manila base ng mga civil society organizations, no? Ang naglangkob ni ini una ang Panaw Mindanao, grupo ni sa mga interfaith, no, groups, ng simbahan. Tapos ang Union of People's Lawyers in Mindanao, ang Sisters Association of Mindanao,
0: Samin.
7: Yeah, ang Center for People Empowerment and Governance, no, or CENPEG, uban pa nga mga civil society organizations.
0: Mm-hmm. So, sina Professor Roland Simbulan, on board sila.
7: Yes, yes, tama. Si Professor Roland Simbulan, siya ang chair sa CENPEG, no? Pero ang maka-addo, naiduha sila ata o tulo ka participants. So ang purpose niya ni, accredited mo siya sa COMELEC, no? As an independent observer's mission. Mainly, at lang tao na ito, unsa na po, unsa ang padulungan ni ining bagong governance project diha sa Bangsamoro region, no, kining pag conduct sa first parliamentary election, no. Base dito sa Bangsamoro organic law, no, nga gi pirmahan niya tong panahon pa ni Duterte, pero this was negotiated even previously, no. Ang settlement agreement na balaan man nato na Romy, no, grupi nga resulta kini sa negotiations between the Moro Islamic Liberation Front and the Government of the Republic of the Philippines or GRP, no, na niresulta dito sa paghimo og palaod, you know, maghatag og autonomy. In fact, continuation ni sa long struggle sa Bangsamoro, no, na matagaan sila i-recognize sa ang ilang right to self-determination diya sa Bangsamoro homeland, ilang gitawag, no. So, kini after several postponements, mao ni ang first Bangsamoro parliamentary elections niya. Siyempre, dako bisang diha ni mahitabo sa Bangsamoro, dako man ito kalang bigitan, dili lang sa Barm, dili lang sa Mindanao, pero sa tibuok nasod, no. Kay din nato makita kung ang parliamentary election ba o ang election ba nga paghimuon as a product of a negotiated settlement, musulbad ba kini sa giingon natong root causes of the rebellion, the armed conflict, the poverty, specifically din ha sa Bangsamoro region.
0: Mm-hmm. To many traditional leaders sa Bangsamoro people, attorney, kining election maton pa nila is foreign to them. Kaya nga naandan lang traditional way of choosing leaders, dili man pinaagi sa election. But of course, sa pipila na ka mga tuigan nga na yung mga election, nag-participate naman ni sila. But, institutionalizing election is also somehow, ano, kanang, how shall we term it, kanang ilahang kultura na daot pod, kanang ilahang pamaagi, mura og nawala po ng ilang pamaagi sa pag-elect. But that may be water under the bridge sa pagkakaroon.
7: Well, naay punto po na Romy, no? Pero din eh, wala man po, wala man na nagpasabot nga ang pagpili sa mga political leaders will also erase, no, katong traditional way of magpili sila sa ilahang mga leader, no? Halimbawa sa ilang dato, sa ilahang ang sultan, no, kung napa sila napa yung mga sultanate pa man, no. In fact, kanang balao, i-recognize ang traditional form of kuan din na leadership, no. Emerge na trap. Kinisiguro, kanang pagpaning na ay panlantaw nga matubag ka tong cultural sensitivity nga giniingon nato din ha sa pagmugna og struktura sa gobyerno diha sa Bangsamoro. Mao bitaw na makita nato, unique ni siya kay kita ang generally ang Pilipinas is a presidential type of government, no. Unya din ha ang ilang election parliamentary type, no. Makita nimo marag naay duha ka sistema ron sa Pilipinas, a parliamentary type system sa Bangsamoro region, unya a presidential type system of governance sa tibuok nasod, no. Kana siya tungod na kay recognize din ha nga naay mga other sensitivities nga imong dapat i-recognize. For example, ang pagapilio nila din ha na ay kuan na dayon na ay mga mag-represent sa mga traditional ano nila structure, no. So magpili sila ng mga representative sa mga ulama, pili sila ng representative sa sectors na ki-identify nila.
0: Women, settlers.
7: Women,
0: but
7: anyway. Mga settlers at mga indigenous peoples, no?
0: Mm-hmm. Attorney, sa itong palawig dito sa mga specific na gimbuhaton na ningin nyo hang aliansa, napangutana na ito ni nga pangutana nga dito sa pipila ka mga guest na ito in the past, including Almira Lidasan o uban pa ng mga Bangsamoro leaders. During the time of the Moro National Liberation Front, ang gobyerno ni Perma o gitawag nila o 1986 Final Peace Agreement, but towards the home stretch, ang Moro National Liberation Front ni Miswari na siak o adunay nahitabo nga 15-man council. Mora o reinforcing the theory nga divide and rule. Now, dali panahon na po sa the Final Peace Agreement of 1986 happened to be not final because now during the time with the MILF, adunay comprehensive agreement on the Bangsamoro. And while nasa home stretch na po sa implementation sa comprehensive agreement on the Bangsamoro, nasiak na po or gisiak ba kining MILF kay naay faction ni Murad, naay faction sa iyang kanhing chief of staff nga si Paruk si pangalan Abdul Rauf Makakwa. Now kining duha karon nagadalagan sa duha ka partido, dili man siguro magkalaban sila kay murag party system maning pamaagi dire, but si Makakwa has been expelled diha sa Central Committee. Now, this is a hypothetical question. What if diha sa parlamento dili si Murad ang mudaog nga chief minister, but si Makakwa who has been ousted sa MILF. Now, since ousted siya sa MILF, he already has no right to represent the MILF in as much as the continuation of the peace process is concerned, and in as much as within the context na ang implementation of the peace process with the MILF goes far behind the elections.
7: Well, tama ka, Romy. Probably magka-create na o ka-complications, pero backtrack lang ko kadiyot. Mauni nga, it's worth observing, no? At lang taon yun na to unsa mahitabo ni ining Pangsamoro parliamentary election. Kaya remember, this is already the third time, di lang second time yun ay agreement, no? If you recall, the first agreement yun di ani is ang Tripoli Agreement, no? After naglunsad sila og revolutionary struggle against the Philippine government in 1978, no? 1970s day, no? Yeah, in 1978, gipermahan nila ng Tripoli Agreement ni then Chairman Dormisuari, no? MNLF pa lang sa una, no? Isa pa lang sila kagrupo. Yeah, after niya ato, naisahan sila sa diktador niya si Marcos. Si Marcos unilaterally implement niya ang Tripoli Agreement without even, you know, talking to the MNLF. Mo na nagpadayo ng MNLF, no? Yan, nasiak na to sila. Mo na itong naaydayo yung MNLF reformist group po niya natukod. So, after EDSA, nag-negotiate na po sila. Pero by that time, by this time, nabungkag na yun ang MNLF na po yung Moro Islamic Liberation Front. So, tama ka. Katong panahon ni Ramos, para masulbad ni nagpirma sila atong final peace agreement, no? But soon thereafter nakalingkod man siguro one term to si Maas Noor Miswari, nabungkag sila mo na tong naay Council of 15, no? Nya eventually kini na po ng MILF mo na ni, no, na resulta sa Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. So balik ta dito. Unsay may tabo ni ini nga ang Comprehensive Agreement of the Bangsamoro goes beyond the election man. Pasabot nga halimbawa katong final disposition of forces nila, no, may tabo kung ma-comply na tong mga requisitos like election, like kini nga nanay parliament, no. So ang may tabo din ha sa parliament kung dili yun tungod aning nahitabo nga pagkabungkag sa mga dating mga revolutionary forces, no, nga nagtukod sila ilang mga partido, nagbungkag-bungkag na sila, nagyoy na kong posibilidad nga they cannot get majority of the parliament, no, even if they will form an alliance, no. Kinakita man po nato puyaw po kayong alyansa nga gitukod sa mga traditional politicians, sa mga dynasties o sa mga clans, no. So the possibility the clans or the traditional ng mga politiko din na sa bar will form a big alliance, no, nga sila to ang mag-majority din sa parliament. So,
1: Attorney, ang deliverables which was committed by the government sa revolutionary forces will again fail. O posibleng aduna na po yung laing grupong mutumaw tungod sa unfulfilled nga mga commitments.
7: Muna ang mag-complicate niya na, no, kay,

0: So mo ning isa nga ingon nila may mo showcase daw unta ning cup no after sa mga failures in the past, but nakita na nato karon na naa ang mga badges no, na mga signs na basic this will go through the same dalan no, nga instead of solving the armed conflict no, iya lang ning gi unsa gi napugnan lang niya kadiot no, kung kuan pa na
1: murag band-aidan lang.
0: Oh, naalay mga band-aid pero wala gyud gi operahan no para masulbad gyud to ang sakit. No?
2: Actually, attorney, so, we know of several youth nga nagagikan sa MNLF ug sa MILF, mga youth ni sila, mga young ones who are apparently disgruntled na po sa nahitabo sa mga peace processes between the MNLF ug MILF ug na sila ay mga ongoing discussions on what they could possibly do.
0: So mo lagi na di Romy, no? This governance project na tawag na ko. Dagkan kay mga pagtulunan din hi, no? Well, siguro makaingon ta nga in the course of these negotiations na imong victories, no? Nga nadaog ang Bangsamoro as a whole, no? Not just the MILF, the MLA, but that's Bangsamoro as a whole. But in general, nara na sa piri-piri. No? Wala agad niya gitungkad ni ini. Unsa pa yung root causes? Na ay armed rebellion, na ay armed conflict, unya, na ay so much poverty in a region that is very rich. No?
1: Yes.
0: So, kana agad ang wala pa na sulbad. No? So, muna, magbalik-balik ang problema. Unya, ang the sad thing about this is katong mga na-co-op nga mga leaders no nga marag ni kuan sila ba ni simang na sila dito sa atong mga ideals and objectives in the first place nga nung naglungsad sila og ingon ana nga struggle,
2: but victim syempre, of divide and conquer.
0: Yes, no, nahulog sila sa trap no of this age old tool nga ginagamit sa mga ruling class no nga tunga-tungaon paaway-awayon. Para mapabilin ka itong sistema nga nag-benefit sa ruling elite, no? Whether it's in the Bangsamoro or in the country in general. No?
2: So much of,
0: mga lessons niya.
2: So much of history, attorney, atong hisgutan na po kining recent ninyo or kining inyuhang project sa pagmonitor sa election sa inyuhang mga papel. But before that, ato sang i-greet kining ato sang basahon, dahil kining sa gikan ni sa Trento Agusan del Sur siya Lagan Vlog Masunag matod pa niya good morning shout out watching from Trento Agusan del Sur.
1: Yes, og syempre pa buot-buot nato ipaabot nga mabasa gyud ang iyang ngalan sa ato ang very loyal nga tigpaminaw gikan sa hugpong sa mga kaigsuunang IP led by Dato Dash Manyal. Happy listening diha sa imuhang end.
2: Mayong buntag, Dato. Dato, mayong buntag. Anyway.
1: Nangapin na to.
2: Balikan to si Attorney Sarate sa kining ilahang observation, ilahang mission. No? Observation.
1: Unsa
2: tong mga, ano siguro, unsa tong mga, siyempre na, sila yung mga template na siguro nga na-discussan kung unsa tong kinahanglan nilang pangitaon nga mga dato sa ilang pagtuyok-tuyok.
1: Or may mga legal assistance ba, no? In case of, no? Unsay naka-template attorney kung do naman?
0: Well, mainly, Ruby ug Romy, no? Na may kuan yun ang na yung mga lagda, no? Labi na ang COMELEC, no? Unsa lang mahimong role sa mga independent observers, no? Dili man ta pwede mahimong pang kuan yun. Aktibo dito sa sulod, no? Kay trabaho mo na sa mga election officials. So, as an independent observers, tanaw na to ang conduct sa election, no? Democratic ba yung kini? Wala ba yung mga pagpanghadlok? Bantayan na to itong mga badges of fraud, no? Katong pagpamalit ng boto, pagpanghadlok, etc., no? Kaya tanaw po na to. Siyempre, nakabalo naman ito dinagod sa BARM, no? Di na tumalik na ang ginakanunay katong
2: acts
0: of violence din na, no? Mga hotspots, no?
2: In fact, attorney, na 20 city ka mga lugar ng ilang ga-identified as red areas.
0: Yes, no? Nga, ingon nila na ikuan na diya, bantayan na siya kay. But again, no, tanaw na to kung

0: tinuod ba gyud nga democratic ini siya nga process or it's one lang, mar going through the motion lang, no? Labi na kay wala gyud real choices ang mga tao, no? So kana no mao na ang mahimong tapos syempre kay independent observers mission maning sa tungod bang sa Moro, no? Dapat nang kuan yun, i-maintain na ito itong pagiging non-partisan, no? But not being non-partisan doesn't mean nga dili ta makihistorya sa mga stakeholders, no? So naapod may mga meetings with different parties, no? Even civil society organization diya sa BARM o sa mga election officials, no? So mag-start ni ugma, no? Hangtod na humani ang election, no? Amo ng bantayan niya, we will as mandated sa COMELEC, no, being an accredited organization, at the end of the election period, before the end of the election period, we have to come up with our observers mission final report, no, nga i-submit namo sa COMELEC, no, para ilan ang i-gather. Remember nga daghang mga observers din ni karon, Romy, no? In fact, daghang mga foreign observers amo tan-aw ni ining mulo sunod, no, magsubay ni ining pagahimo ni first parliamentary election din sa BARM.
1: Yeah.
0: So all eyes
1: ug mga observers
0: na nakatutok.
1: Yeah, ug mga observers, attorney, many will also be coming from the Muslim countries all over the world because ang konteksto is this is part of the deliverables sa peace agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Before ito magpadayon 40, ito sa taga-agi ngayon po da, si Daniel Calextro, nag-ingon siya nga, dali lang kaya akong mouse gadagandagan. Good morning, Sir Romy. Naminaw mi dari sa Kalyungan, Caraga, Davao Oriental. Kusog kaayo, Joy FM dari. Si Manudus Math. Tinol ba kanyang pangalan ni? Shout out lang kami, Kuya. Nag-copy-copy si Janjan Amir from Marbel, Matalam. Thank you, Kuya. So, salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Siyempre, na sila mga parente nga naa sa BARM. So, despite nga dili sakop sa BARM, pero dili kalikayan nga they have also that special concern, no? Sa mga kabalaka o siyempre kalipay kung mamahimong positibo ang resulta.
1: Kuan mo guni, tungod po din sa kadaghan sa atong kadako sa maabot sa itong mga sister station. Practically, regions 9, 10, 11, 12, ug BARM. Lima ka provinces di ay. Lima ka region ang ato ang maabot. Anyway.
2: So hopefully, makatabang ang mga impormasyon nga ihatag ka nato ni Attorney Caloy Sarate.
1: Mm-hmm. Balikan ko si Attorney Sarate. Attorney, kining inyohang produkto sa inyohang pag-suroy-suroy o pag-observe sa elections, unsay mahimong output ni ani o aduna ba kitay mga international agencies nga ato ang isubmit ni or sa government government ba
2: or
1: COMELEC level lang tungod kay considering the fact kinilang grupo dako kay ni
2: yes.
1: Big time ni nga mga independent civil society organizations
2: merge into one, no?
0: Well, Romy, una, tama ka, no? Consortium ang good sa mga lain-lain organizations, no? But principally, ang mahimong report ni ini, una, isubmit siyempre sa COMELEC, no? Kaya mandated man na. Isa na sa requirement sa pagpa-accredit na to as an observer's mission ang election, the COMELEC will require us to submit a report, no? Para i-consolidate na nila together with the other reports po daan yung mga, di ba, yung mga international observer's mission. Ikadua, siyempre, we have to make this public, no? Gawas nga ihatag ni dito sa mga member organizations sa consortium, no? Kaning Katungod Bang sa Moro, we will also make this public, no? Either through magtawag ni press con or through press releases, no? Ang importante ni ini, kung unsa ang atong nakita din ha sa panahon sa election, atong may paabot sa publiko, no? Kung tinud-anay ba gyud kini nga free and democratic, honest, orderly, peaceful ba gyud ang election, unya unsa ang makita nato nga posible pa nga mga kabaguhan, no? Para ma-reflect gyud katong tinud-anay nga tingog sa katawhan, no? Or tanaw nato po how the government of the Republic of the Philippines, no, gi-comply niya tong iyahang mga obligations, no, as part of the overall katong gutanan na implementation ni sa Comprehensive Agreement of the Pangsamoro. Okay, sama sa atong nahisgutan ganiya, ang katong nga agreement goes beyond the election, no, ang iyang implementation. So mo ni isa ka tan-aw na mo importance aning pag salmot ni ining election as an independent observers, no. To look at the cape, naamang gun siya implications sa umaabot ng mga panahon, Romy, no. Halimbawa, if there is a political settlement also with the National Democratic Front, no, unya mo abot po sa punto nga ingon ini,
1: will there be mga taon? Will there be, attorney?
0: Siyempre, naamang gina possibility, no, once samtang probably ang mga either party, no, to engage into a political settlement, kay sa nakita mo guna to, Romy, no, diha magpadulong gini at some point, no, aning political settlement, kay di man pwedeng sigila gera, no, naagay padulong ni siya nga mahuman ang gera, no. And isa sa morning ginatan-aw nato, mao ba ni nga model ang atong tan-awon, no, kining nahitabo sa Pangsamoro Autonomous Region ron, or
1: yeah,
0: maipakita din he, no, ang isa magud ka pwedeng lesson ini, mapakita nga uy, dili man di gihapon siya kuan
1: solution
0: enough o dili sa solution, no. So basin kinahanglan mangita taglaing model to address the root causes of impoverishment, the root causes why na armed conflict, na rebellion in areas not only in the BARM but the entire country, for example, no, na nakita man nato, nagpadayon gina, no, sa Mindanao, sa Visayas, ug sa Luzon.
2: So attorney, this is a test case kining mahitabo,
0: yes,
2: sa
0: no,
2: BARM.
1: Experiment.
0: Sadly, but continuing, no, sige lang testing na, a test case, but syempre adya gina maragmaumang gina siya, no, even in other jurisdictions, for example, halipa kung tan-awon nimo na himo mangong template sa una kanang nahitabo sa Colombia, no, katong mga peace negotiations sa Colombia, nagkaroon sila ng peace settlement, but thereafter, no, na sila election, nakita even katong mga dating miyembro sa FARC, no, katong Revolutionary Armed Forces din sa Colombia, nibalik na po sila sa underground, na nag-underground na po. Kaya again, katong gitawag nila nga model of political settlement, lagi mga nahitabo, no, nga kato na po, ang gobyerno, napulihan tong isa ka-progressive na government, no, napulihan og lahi na po ng gobyerno, wala gituman ang mga, wala gituman ang mga
1: kasabutan.
0: O kasabutan, mga deliverables nga ginegotiate sa previous administration. No? So, umaupo ni karon, unang asa mangyod ang sakto nga model ng atong tanawon. No? Because na po yung mga nahitabo nga naging successful po. No? Halimbawa, din sa atong silingan, sa Timor-Leste, no? Or sa East Timor. No? Antud karon, no, nagpadayon man to. In fact, isa ta sa ginatawag tan-aw nga model sa East Timor, but now
2: sila
0: we are
2: na
0: also looking at what happened to East Timor, no, katong ilang right to self determination gibarugan ba gyud na, no, ug na apay la iba lahi mga models, for
1: naun
0: example
1: na si,
0: the larger
1: naunsa na si Aung San Suu Kyi,
0: oh, like katong dito po, no, sa Cambodia, for example, or sa Burma, no. But there are other models, no, in the past. Halimbawa, although mas dako ni siya, no, kay ni-involve mangod ni siya international armed conflict, kining nahitabo sa Vietnam, no. Kung tanaw ninyo, atong history gamay, no, ang Vietnam, niagi man lang o gyera gyud, no. International nga gyera, kay nag-appeal man ng Amerika, ang French, pero naa sila yung civil war. Ya, pagkahuman, nag-negotiation, nagpirmahay, no. So na nag-assert ang Vietnam sa iyang hantod na unify niyang North and South, hantod karon very prosperous na ang Vietnam compared ni mo sa Pilipinas.
2: Far away.
0: So, attorney, far behind ta. Correndo.
1: Balik sa to sa Barm, attorney, you were saying ang inyong mga findings and observations, gusto niyong ipaabot sa mga katauhan ang mga developments. Now, ang tinig ng bayan, napoy blow-by-blow coverage. On a tit-for-tat basis, pwede ka ba namang tawagan na may paabot din mo sa ito ang mga katinig, ang inyong mga obserbasyon?
0: Well, yes, Rami, no? During the conduct of this negotiation, ang umumang yung base na diyan sa Cotabato City, at anytime na tayo mahatag ng mga informasyon, o agli man kita, no? O katong uban pa natong spokesperson nga ma-designate later on.
1: And the whole of BARM, doon na kami mga i-deploy ng mga members sa inyohang alyansa?
0: Well, mainly, ang kaning mission, hindi ha, give me naka-base sa Cotabato City, no? Pero naaman tayo mga mga affiliates, no, in the other regions nga pwede nato pangayuan og mga information nga i-consolidate po sa Secretariat ng Katungod Bang Samoro.
1: But definitely, while based mo sa Cotabato City, adunay magtuyok-tuyok sa mga presinto.
0: Yes, no. Dili man siguro tanan, siyempre kay limited numbers, ang limitado man lang ang members sa mission, no. But we will monitor all developments, no, and mangita ta og mga information, mga sources po nato gawa sa mga traditional sources to confirm kung unsa man ning mga nagakaytabo unya, no, mga katikaran sa paglungsad ni ining parliamentary election sa Lunes.
1: Aduna lang kita usa ka minuto nga nabilin sa ato ang programa, 40.
2: Yes,
1: ato
2: na lang ani pangayuan nato for the sake sa mga pinakaimportanteng sektor during this election, attorney, walay lain kung dili ang mga electorates mismo, ang katawhan on the ground. Unsay imuhang mensahe o mahatag nga panawagan, attorney, para sa matawag natong election with hope, unta pa lang.
0: Well, siguro usa na pud ka chance, no, nga may pakita sa katawhan ang ilang gahom, no, isip sila magyutong tinubdan sa tanang gahom sa panggamhanan, no. So kung dili kita dapat, no, ideally, no, dili kita magpakahinom, dili kita mga handlok, nya dili po nato ibaligya ang kaugmaon sa ato ang sa halimbawa diya sa BARM, no, sa rehiyon o sa katawhan sa Bangsamoro. So karong Lunes na ay another chance to mapaabot, no, ang tingog sa katawhan ay agi diya sa balota, no, nya kung unsa man ang mahimong lingtong nganay ni ini, dapat dili magpadayon, dili maundang, no, katong pagpaningkamot sa Bangsamoro, no, i-assert ang iyang katungod sa paugalingon pagdesisyon, no, or katong right to self-determination, ang tol makabot gitong tinud-anay nga kabaguhan, dili lang din na sa BARM, no, kundi sa tibuok nasod, no, labi na sa mga milyon-milyon nga pobreng katawhan nga ang tud karon naghandlong gihapon og tinud-anay nga kabaguhan o paglambo sa ilang mga panginabuhi, Romy, no. So ang Katungod Bang Samoro, again, salamat sa higayon nga gihatag ninyo. Naa din ha mag-observe, no, magbantay ni ining paghimoon nga first parliamentary elections sa BARM karong umaabot nga Lunes.
1: Mm-hmm. Daghang salamat po, attorney. More power.
2: Yes, attorney. Until next time sa mga musunod pa natong pag-reach out sa inyong grupo.
0: Dayan salamat po, duga, sa makausap pa, maing buntag, no, uga, happy weekend sa atong tanan.
1: Mao ka tong tingog ni attorney Isagani Kaloy Sarate, ang atong go-to always go-to person pag adto na tay mga mahinungdanong mga hisgutanan sa manian, including gani mga legal issues diha sa impeachment segment atong siging ginaadtoan. But before to finally magbulag-bulag atong tagaanog higayon nga mabasa kining pipila ka mga di na mo basa tanan ni ha kay wala gyud tay oras, pero kining pipila lang kay daghan nag natagam ni ani kay sa pipila ka mga pag-broadcast ato agi dato ni taga ang pagtagad
2: nangood ang uban
1: si Ayesa Nicole Ligasan Tikoy, pa shout out po from Pichon. Si Arman Manyal, good morning, Ma'am Ruby Padilla Season, salamat sa greetings.
2: Hindi. Ingon na ako na mina. Wa pa na madakpis sa atong team, sa Yaki team, ubang 40, no?
1: Si Manudos Matt, shout out lang family. Family Aban, si Sela Dagul, si Amir, nag-usap-usap na lang sila. Salamat po. Si Eliseo Jr., good morning pa, shout out lang. Family Eliseo, Family Alilungan, Family Masumpad, Family Lanos, Family Ligis, Uga, Family Gabino, Agipakyaw man. Anyway.
2: O kini ka ubang Romy, gikan sa pikit kang Bay Mariam, ingon pa niya, maminaw gud kami sa inyo kasi dapat ma-update kami. Concern namin yan.
1: Mapita sa langon ng mga lusob na Mr. Chan sa naman, no? pikit. Uy ba, mambo. Nambay dala pa nami. Anyway, wag kasabot ato, no?
2: Wag kasabot. Kay, in English na kaayo, no? Pero gwapo paminawon o gwapo sabton. Tungod kay kung nagtuon ta og in English nga language sa mga conquerors na to, how much more from our very own people in Mindanao? Dapat kabalo ta, timos. Sigupan, no? Kabalo ko, anak ka. So, pero very fluent kaayo ka, no?
1: So,
2: sa mga pagari, sa mga pagari, maayos na pagboto at makahulugang pagdesisyon ngayong Lunes.
1: Mag-ingat palagi, ano? Dahil, siyempre, nandudun palagi yung pangangailangan mag-ingat, lalo't may mga crowded areas na pupuntahan natin. Magmo-monitor po ang Tinig ng Bayan.
2: Yes, kaya, kasama nyo kami, susubaybay sa gagawing election.
1: Si Tinig 40 Ruby Padilla season ay
2: gusto kong pumunta sa area.
1: Gusto kong pumunta, sige.
2: At magdala ng
1: after 4 hours ng board time, mag 4 hours ka sa area.
2: Oy, malapit sa Carmen.
1: Ay, oh, sa SGA.
2: Yes. Yes.
1: Sige.
2: May 7 barangay. Ganon din sa Kabakan. Mm-hmm. May mga sakop na ng barangays diha sa maong mga lungsod, no.
1: Mm-hmm. So, lima ka minuto na ang atong
2: atong giutang. So wa naman tay oras, manamilit na lamang kami kini ang inyong Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Oy, napakini pahabol ako ni Basahon kay ninyong maayong siya, good morning sir ninyong tanan, shout out from Panlaisan. Sa karagang hapon na. Anyway, dekang salamat sa iyong pagpaminaw ka na mo. Kini si Tinig Dos from Ilusfan, nag-ingon dagan salamat sa iyong pakiguban ka na mo. O nag-imbitang, unta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka mughawa kay ang ato ang network news. Musunod na yun, kauban si Ka Loy Rosario.
3: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, kasweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag, bumayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o Iki uwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
10: Itama po inyong mga orasan ng oras sa ganap ng alas 7:11 na.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes a 11 sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbibi sa Samis Occidental.
8: Headline.
10: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Final security preparation para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao first sa parliament election na naisagawa kahapon. EFP o Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Air Force magpapadala ng air at sea assets para tiyakin ang seguridad ng Bangsamoro election.
8: Headlines.
10: Samantala, patay ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin. Sa bahagi naman ng barangay Batulawan sa Malidagaw, Special Geographic Area, kagabi.
8: Headline.
10: Samantala, isa pang lalaki ang patay din matapos na yung pagbabarilin sa Sharif Saiduna Mustafa Maguindanao del Sur kagabi.
8: Headline.
10: Business-related naman ang nakikita motibo ng mga otoridad sa nangyari pamaril sa isang negosyanteng babae sa Cotabato City.
8: Headline.
10: At samantala, isang pump boy pinagbabaril ng kanyang customer habang o matapos na ito ay nagkarga ng gasolina sa bahagi naman ng Liloy, Zamboanga del Norte.
8: Headline.
10: At samantala, isang wanted person na dakipa sa Kidapawan City.
8: Headline.
10: Dagdag na mga balita kung saan nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa Osamis City kaugnay ng nangyaring sunog na ikinasawi ng dalawang mga bata.
8: Headline.
10: Detalye ng mga balita susunod na.
11: Sa
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oy?
5: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
11: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
12: Mawadaan ko o kusog, natumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
11: Mm-hmm.
12: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilongga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
11: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
14: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
14: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, inom manguhit naman.
15: Pero pag take og ganado,
14: nah, pintapad naman po. Pamang naman, mami.
13: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
16: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
10: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunay mga balita sa Kinapawan City, na aresto ng mga otoridad ang isang wanted person na dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation na inaresto ang isang 30 anyos na high value target individual na nakilalang si alias Larco, 30 years old, sa Puroca, Manga, Barangay Singaw, Kinapawan City, alauna 35 kahapon ng madaling araw. Ang suspect ay nakuhanan ng mahigit sa 70,000 pesos na halaga ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kinakaharap ng naturang suspect. Samantala, balita mula naman sa Davao City. Isang jaywalker ang inaresto matapos namang pagtatangkay nitong palakulin ang isang membro ng City Transport and Traffic Management Office ng Davao City. Naganap ang naturang insidente sa may Bunawan ng naturang lungsod na Kamakalawa, kung saan ang isang alias Janjan, 23 years old, ay nagalit umano matapos siyang sitahin ng membro ng CTTMO. Dahil nandito, kumuha siya ng palakol at kanyang pinagtangkaang palakulin ang naturang biktima. At mabuti naman, ito ay nakaligtas. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang membro ng CTTMO ay nakatakda sanang mag-isyo ng citation ticket dahil sa paglabag ng naturang lalaki sa hindi tamang tawiran nang ito ay bigla lamang siyang pinalakol ng suspect. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Davao City PNP ang suspect at naharap naman sa kasong direct assault at resistance and disobedience to a person in authority. Alas 7:18 ng oras, iba mga balita. Patay ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Sitio Manampan, Barangay Batulawan, Malidagaw, Special Geographic Area kagabi. Ang biktima nga si Ralph Zan Tayuan Pilas, taga Datu, o Poblasyon Datupi, ang Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng Malidagaw Municipal Police Station, abatid alas 7:53 sa kagabi. Nakarinig lamang ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente sa naturang lugar. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Malidagaw PNP at dito'y dinatnan ng naturang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo, balikat at sa kanyang likod. Isinugod pa ito sa Cruzado Medical Hospital ngunit idineklara ng dead on arrival ang kanyang attending physician. Na-recover naman ang mga otoridad sa crime scene ang mga basyon ng 45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Nagatutulungan na ang Malidagaw MPS 1404 Maneover Force Company, maging ang RMFB 14A at 42nd Special Action Company ng PNP SAF para matukoy kung sino ang suspect. Samantala, balita mula naman sa Sharif Saidun na Mustafa Maguindanao del Sur, patay din ang isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin alas 6:20 kagabi. Habang ang biktimang nakilalang si Nasa Butuan alias Roy na residente ng Barrio Bica, Poblasyon Sharif, Paagwak, Maguindanao del Sur, nabatid sa investigasyon ng pulisya patungo sana ang biktima sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, sakay ng kanyang Kawasaki top-down na Baja motorcycle. Nang ito'y abangan ng nakamotorsiklo ding suspect at pinagbabaril na maraming beses na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung anong motibo sa naturang krimen habang patuloy pang tinutugis ang suspect. Sa Cotabato City, itinuturing namang business-related ang motibo ng naganap na pamamaril sa isang babae sa Site 2, Barangay Tamuntaka 1 ng naturang lungsod alas 11 kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Lolita Mustafa Bakang, residente ng Katipuan, Talayan, Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay nakatayo lamang sa harap ng kanyang apartment na lilipatan nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect gamit naman ang 45 caliber pistol. Ang biktima, nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan at likod. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng 45 caliber pistol. Sa kasalukuyan na natiling nagpapagaling sa Cotabato Regional and Medical Center ang naturang biktima. Balita mula sa Zamboanga del Norte, nakuhanan ng CCTV footage ang naganap na pamamaril sa isang pump boy ng isang gasoline station sa Barangay San Miguel. Itong nakaraang kahapon alas 12 ng tanghali, ang biktima nga si Eugene Tobio alias Muymoy na residente ng Barangay Banigan, Liloy, Zamboanga del Norte. Nabatid sa ginawang investigasyon ng mga otoridad na matapos nagbayad ang mga suspect sa pinakargang gasolina at nakatalikod ang biktima ng ito'y bigla lamang barilin na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo. Nakuha na ng CCTV footage ang naturang pangyayari. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga suspect.
8: Dako ang pasalamat ni Laidig Limpag, taga Imelda, Zamboanga del Sur, tungod paspas ang pagkunod sa iyang blood sugar level.
15: Oo, salamat din kayo. Alira kayo, Dora, kasi manan na akong inyong sa serpentina, baba na dahil na akong blood sugar.
17: Sa una dahil, pilay mo ang blood sugar count.
15: 181. Sa pag-inom na ako sa serpentina, gin-check up siya akong blood sugar. 147 na, patinsod na akong lipaya. Ingon ko, salamat din Ginoo.
8: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar level? Pag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
18: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
19: Paano kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, pwede naman sa basakan?
20: Oo.
19: Uod. Siya, plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil namang gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki capsule.
18: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
21: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
22: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, kinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
21: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat at subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
10: Ginaptang alas 7:24 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa Osamis City. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Osamis City Bureau of Fire Protection. Kaugnay na nangyaring sunog sa Purok 1 na Barangay Doña Consuelo noong nakarang araw na kinasawi ng dalawang mga paslit. Nabatid sa inisyal ng mga investigasyon na alas 11:40 ng tanghali, nang bigla lamang lumiyab ang bahay na tinutuluyan ng naturang mga biktima. Unang lumabas ang ulat na naglaro umano ng lighter ang magkapatid na 4 na taong gulang at ang 2 taong gulang, nang bigla itong nasunog dahil gawa sa light material ang kanilang tahanan. Mabilis itong nilamon ng apoy. Hindi naman matukoy kung nasaan ang kanilang mga magulang na maganap ang naturang insidente. Alas 7:25 na, samantala sa dagdag ng mga balita, isinagawa naman kahapon ang huling security preparation para sa nakatakdang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw ng Lunes, September 4. Pinag-uugnay ang mga law enforcement agencies para sa naturang 2026 barn parliament elections, kung saan tumalo sa naturang final coordinate o inter-agency coordination meeting ang COMELEC Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipaw, kasama rin sa naturang pulong si PNP Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abisha. Naroon din ang mga opisyal ng 6ID Philippine Army, Philippine Coast Guard, power providers at iba pa mga law enforcement agencies. Tinalakay ang deployment plans, contingency measures, security sa polling center, mga rota ng transportasyon na proteksyon sa mahalagang infrastruktura at mabilis na pagtugon sa mga inaasahang mga insidente. Naroon din ang mga provincial director ng PNP sa iba't ibang lugar sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak naman ang power provider na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa buong Bangsamoro sa araw ng eleksyon hanggang sa maideklara ang pagkapanalo ng mga kumandidato. Samantala, magpapadala naman ng air asset kasama na ang barkong pandigma at tangki de gera ang Armed Forces of the Philippines, kabilang sa ipapadala sa Bangsamoro ang Sabra Light Tank at mo sa 155mm wheeled self-propelled artillery system. May ang mga ito ipapadala sa Lanao del Sur, kung saan ang naturang lalawigan ay kabilang sa mga tututukan ang seguridad. Ayon sa AFP, bahagi pa rin ito ng regular na paghanda para sa seguridad para tiyaking maging maayos ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kabilang din sa ipapadala ang nasa 10 batalyon ng tropa ng militar sa Lanao del Sur. Magpapadala din ng dagdag na puwersa sa Lanao o Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa mga lugar na isinailalim sa hotspot area. Samantala, may dagdag na tropa din ng 29th at 30th Infantry Battalion Philippine Army ang ipapadala sa iba pang mga lugar sa Bangsamoro. Nakatakda ring lilipad ang Black Hawk at T-125 attack helicopter para sa air mobility at surveillance. Ang pag-deploy din ng sasakyang pandagat para tiyaki naman ang mga nas protektado, ang mga butante sa island provinces. Tiniyak naman ang pamunuan ng 1st Infantry Tabak Division na kanilang mahigpit na babantayan ang kanilang nasasakupan sa Lanao del Sur. At iba pang lugar sa Bangsamoro. Samantala, ganap ng alas 7:29 na ang oras sa ibang mga balita. Sabay-sabay namang nag-duck, cover, and hold ang mga empleyado ng provincial government ng Cotabato sa isinagawang third national o nationwide simultaneous earthquake drill na naglalayong mapahusay ang koordinasyon, evacuation procedure at kahandaan ng Kapitolyo sa pagtugon kung may tatamang lindol sa lalawigan. Patuloy naman ang pagsisikap ng tagapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pagtataguyod ng kahalintulad na inisiyatibo para tiyakin mabigyan ng kaalaman at kamalayan at kakayahan ng bawat Cotabatenyo sa mga dapat gawin sa panahon ng

Samantala, sa Usami City, sinimulan na ang road clearing operation sa Barangay Tinago bilang bahagi naman ng nagpapatuloy na kampanya ng gobyerno para tanggalin ang mga obstruction sa mga pampublikong daan. Alas 8 kahapon ng umaga nang sinimulan ang operasyon mula GG Mall patungong interior at sentrong bahagi ng Barangay Tinago. Ang naturang operasyon ay nagresulta naman sa pagkasita ng maraming mga motorsiklo na nakaparada sa naturang daan. Pinagtatanggal din ang sobra-sobrang atip at maging ang mga trapal ng mga tindahan. Pinangunahan ni Barangay Chairman Ricky Fuentes kasama ng DILG at iba pang mga law enforcement unit ang naturang operasyon bilang pagtugon sa kautusan ni City Mayor Sam Norman Fuentes. Samantala, may mga nagmamayari ding nagmamayari ng mga naturang establishmento na nagpromise sila mismo ang tatanggal sa mga obstruction na nakaharang sa daan. Ito'y bilang tugon ng barangay sa kautusan ng DILG na tanggalin ang mga obstruction sa mga lansangan. Sa mga balitang pambansa. Mag-de-deploy ng nasa mahigit 15,000 mga pulis ang National Capital Region para sa inaasang kilos protesta ngayong darating na September 21 bilang pagunita sa deklarasyon ng martial law sa bansa. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan nila na magkakaroon ng malaking kaganapan na kilos protesta sa Metro Manila, kaya magpapakalat sila ng maraming mga pulis sa iba't mga lugar. Paglilinaw nito na hanggang sa kasalukuyan wala pa silang natatanggap na mga permit mula sa grupo na interesado na magsasagawa ng kilos protesta. Gayunman, tinitiyak na nila na magpapatupad ang kapulisan ng maximum tolerance laban sa mga protester. Magugunita noong nakaraang taon, nagsagawa rin ng malawakang kilos protesta kung saan ipinanawagan nila ang peking pagdinig sa mga sangkota sa flood control project at mga nagaganap na korupsyon sa bansa. Alas 7:33 na ang oras.

Samantala, maigpitamang seguridad ang ipinapatupad sa kasalukuyan sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court kasabay naman ang arraignment o pagbabasa ng sakdal laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng kinakaharap na tatlong bilang ng kasong grave threat na isinampa laban sa kanya sa naturang korte na itinakda alas 8:30 ngayong umaga. Bukod sa mga tauhan ng Quezon City Police District, nagpadala na rin sila ng mga tauhan ng National Capital Region. Para masiguro ang seguridad ng pangalawang pangulo, gayon din ang kaayusan na sa loob at labas ng naturang Regional Trial Court na batid na inaasahan. Dadagsa ang mga taga-suporta ng Vice President kung saan may ilang sa kanila ang nagtipon-tipon na sa tapat ng Quezon City Hall. Ilang oras bago pa man nakatakda ang pagbasa ng sakdal na kinakaharap o isinampa laban sa Vice Presidente. Bukod sa mga pulis, nagtulong-tulong na rin daw ang Quezon City Traffic and Transport Management Department at iba pang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan para masiguro ang maayos na lagay ng traffic at seguridad sa pagsasagawa ng mga programa ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo. Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa, wala umano nakikitang kahinahinalang development si Senador Panpilo Lacson sa pagbiyahe sa abroad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Pia Cayetano. Ayon kay Lacson, may intelligence information siyang mag-isang bumiyahe si Cayetano patungong Singapore at hindi ito ginamit bilang transit point patungo sa ibang bansa. Sa kabila ng mga investigasyon na kay Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa hosting ng 2019 na SEA Games at mga infrastructure project sa Taguig, sinabi ni Lacson wala pa namang naihaing sumun laban sa senador. Gayunman, sinabi ni Lacson na magiging issue ang biyahe ni Cayetano kung hindi na ito dadalo sa mga sesyon ng Senado lalo na sa mga oras na magsimula ang sesyon. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, naantala naman ang biyahe ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky dahil sa presensya ng drones mula sa Russia. Si Zelensky ay sumakay ng eroplano patungo sana ito sa Norway para dumalo sa state funeral ni King Harald sa Oslo. Nasa Moldova ang Ukrainian na president kasama ang asawang si Olina nang makita ang presensya ng drone dahil dito ay agad namang isinara ng mga otoridad ang operasyon ng paliparan. Matapos ang ilang oras ay piniyagan na ring lumipad ang mga eroplano ni Zelensky patungo naman sa naturang bansa matapos mapabagsak ang nakitang drone. Sa balitang pang-ekonomiya,

Inakusahan naman ng ilang labor group ang Department of Labor and Employment o DOLE na nililin lang ang mga manggagawa dahil sa pagpapalabas ng bagong wage order sa Metro Manila. Ayon kay Trade Union Congress of the Philippines, TUCP spokesperson na Carlos Miguel Oñate, na ang wage order NCR 23 ay mapanlinlang dahil hindi naabisuhan ng mga manggagawa. Wala rin na silang alam sa naganap na konsultasyon noong September 2, nabasihan na ng bagong wage order. Kunisto nila ang pagpapalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region dahil sa paglabas ng bagong wage order na nagbibigay ng 60 pesos taas sahod dahil nasa court injunction pa ang wage order ng NCR 27 na nagbigay ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa. Maaring maipatupad ang naturang bagong taas sa sahod sa darating na September 26 o 27. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francisco Tolentino na ang 60 pesos na taas sahod ay hindi bawas sa 85 pesos dahil ito ay hindi pa naipapatupad. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Pakay ng Gilas Pilipinas. Masikwat ang unang panalo sa pagsisimula ng title defense nito sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Ngunit hindi magiging madali ang lahat dahil makakasagupan nito ang kanilang unang asignatura, ang Bahrain, na nagpalakas ng lineup sa edisyong kasalukuyan. Nakatakdang inkwentro ng Gilas Pilipinas at Bahrain na launa ngayong hapon. At alas 12 naman na oras sa Pilipinas. Maluwag ang Asian Games Organizer kumpara sa mga FIBA tournaments. Kailangan lamang ng passport upang makapaglaro bilang naturalized player ng bansa. Kaya naman, sinamantala ito ng Bahrain dahil magpaparada ito ng apat na mga naturalized player. O naturalized player. Nangangahulugan na sa listahan ni si dating NBA player Jakar Sampson na naglaro para sa Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Sacramento Kings at Indiana Pacers. Kasama nito sina Euros Ilic, Elijah Thomas at si Austin Ojukwu. Sulido rin ang local player ng Bahrain. Kaya nina Musti Rashid at bahagi ng Manama squad na nagkampiyon sa WASL. Kaya paman buo pa rin ang tiwala ng Gilas Pilipinas na sila'y mananalo. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po nang Biyernes, 11 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak. Dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.